0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Two 7 Star FM. It's all for you. Like boss, share more.
0: Mega Manila's best music station.
2: Alas sa station sa buong kapuluan ng Pilipinas. 29 minuto na makalipas alas 8 ng umaga. 8:29 in the morning.
3: Good morning.
2: Hello po sa lahat ng Star Nation natin. Na ang kanilang mga pangalan ay kakaiba. Na di nila mawari baka nilang mga magulang. Grabe no, Star Nation. O nga, meron niya ako napuntahan eh, na kasal eh. Talagang grabe yung pagpili. Kasi yung isang pare, tinanong yung magulang kung ano yung pangalan ng bata. Aba, mantangin nyo ang sinabi. Ang pangalan ng bata ay cellphone. Diba? Para papaisip ka, bakit cellphone? Pinaliwanag nung tatay, bakit cellphone? Kasi Celia daw pangalan ng asawa niya. Tapos ang pangalan naman niya ay Ponciano. Kaya cellphone.

Meron pa kasi. Grabe no, yung mga magulang ngayon talaga, no? Talagang yung mga pangalan minsan, kino-combine. Oo, kaya minsan, ang nangyayari, hindi mo mawari kung masaya ba ang iyong anak o hindi. Pero at least, di ba, kapag nalaman mo kung bakit cellphone ang pangalan mo, o alam mo na, pinagsama yung pangalan ng magulang mo. Meron pa nga eh. Oo, meron pa isa, tinanong nung pare, anong pangalan ng bata? Mantay mo, pangalan, Charger. Bakit Charger yung pangalan ng bata? Kasi daw, yung sabi ng tatay, pangalan ng asawa daw niya ay Charisma. Tapos ang pangalan naman niya, Roger. Kaya ang pangalan ng bata, Charger. Diba? Meron pa isa! Oo! Pangalan naman daw ng isang bata, SIM card. Tinanong nung pare yung tatay, bakit SIM card? Kombinasyon din daw. Kasi pangalan nung nanay nung bata ay Siming. Tapos sa pangalan nung tatay, Cardin. O kaya SIM card. Ano ba yan? Pero sa mga Star Nation natin, ha, sa mga magulang po natin, kapag kayo po'y magpapangalan sa inyong anak, ilagay niyo po yung sarili ninyo sa kanya. Kung magugustuhan ba niya o hindi. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, siguro din ninyo na yung pangalan ng inyong mga anak ay magiging okay. Meron pa. Kaya sabi ng pare, ha, di na daw matutuloy yung binyagan. Oh, sabi ng pare. O sabi ng mga magulang, bakit? Walang signal. Buntay mo isang binyagan lang. Nakabuo ka ng pangalan, cellphone, o charger, tapos SIM card. Kulang na lang signal. Buti na lang, kamusta nation? Eto talaga, totoong-totoo to. O, sa darating na November 14, kaya po magaganap na ang ating Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Kaya po, Star Nation, dahil kasabay nga po yan ng 60th anniversary ng Bombo Radio Philippines. Yan. Eh, muli po namin inihahandog, ha, ang ating taunang blood donation project. Yan, para po sa inyo, ha. Dahil noong 2025, matagumpay po tayo nakakolekta ng Philippine Red Cross sa pamagitan po yan ng Bombo Radio Philippines ng mayigit 2 million na sisi ng dugo. Nakatumbas po yan ng 2,095.65 liters o 10 drum ng dugo. Ito nga, Star Nation, ay nakatulong sa muling pagdagdag ng supply ng dugo sa bansa. Ayan naman ngayon taong 2026, Star Nation, kaysa muli ng Star FM at Bombo Radio, ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross sa gaganaping nationwide bloodletting event na kung saan sabay-sabay nga po itong gaganapin, ha, sa November 14 in 25 key cities nationwide. At dito nga ho sa Metro Manila, gaganapin nga ito sa Robinson's Galleria, Level 2 Ortigas Center, Quezon City. Yes, Star Nation, kung last year, nung last year po ay sa Robinson's Galleria po tayo, this year, dyan pa rin po tayo. Yeah, maglilipat lang po tayo ng lokasyon. Nung last year yata, sa Level 3 tayo. Ngayon naman po, Level 2. Yeah. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, ganap po yan alas 7 na umaga. Hanggang alas 6 po yan ng gabi. Yan yung entrance po yata, yung entrance, Star Nation, dyan po yan mismo, sa tapat mismo ng EDSA. Yan po, di ba, meron po nga simbahan dyan. Papasok kayo sa loob. Yan po yan. Yung meron kayo makikita ng ano, ay isa pong convenience store. Oh! Bawal sabihin. Convenience store, Star Nation. Yan po, medyo na po yung mismo yung entrance. Tapos sa pagpasok mo sa loob, nandun naman po yung kanilang grocery hand. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, magkita-kita po tayo. Amin po iniimbitahan ang mga organisasyon, blood donors, partners, volunteers mula po sa iba't ibang industriya na makibahagi ho, ha, sa taunang Dugong Bombo. Muli po namin kayo muli niyo po kami samahan na magsagip ng buhay. O ito, Star Nation, ha, sa bawat successful donor po natin ay makakatanggap po ng Dugong Bombo commemorative t-shirt

0: on a first come, first serve basis. Siyempre, bibigyan din po namin kayo ng vitamins at kasama rin po dyan ang snacks, drinks at hot meals. Star Nation, eto na ang inyong pagkakataon para maipakita nyo po yung pagmamahal po natin sa mga kababayan natin by helping save lives. And take note, Star Nation, ha? One blood donation can help save three lives. Ibig sabihin, kapag nag-donate ka ng dugo, kaya mo makapagsalba ng tatlong buhay. Kaya naman, Star Nation, ito po ang Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Kaya pwede po kayo magparehistro sa aming impilan. Ha? Tawag lamang po kayo sa ating Dugong Bombo hotline, 7625-6009, 7625-6009. O hindi po kayo magre-request, ha? Magre-register po kayo. Ito po pag-register, Star Nation, para malaman po namin kung ilan po yung mga expected natin na makikibahagi ho sa ating Dugong Bombo 2026. Alright? Kaya o, di naman kaya, abangan nyo po yung ating QR code, ha? Nakapusta po. Nakapusta po, Star Nation, sa ating social media pages, ang 102.7 Star FM Manila. Iscan nyo lamang po yan gamit ang inyong cellphone at makakapag-register na kayo. Once again, Star Nation, magkita-kita tayo November 14, dyan po sa Robinson's Galleria. Oras, Cebu, Kabuluan ng Pilipinas, 37 star minuto na. Makalipas alas 8 na nagmamagandang umaga, 8:37 in the morning.
1: Good morning!
0: Palitugtugan tayo, dito pa rin po sa inyong himpilan. Nalagaatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best. 102.7 Star
3: FM. Kasipuana, tara na! Mag-invest na sa Cebuana Luwitier Gold Bar. Pumili from 18 karat o 24 karat gold. Available in 1, 5, 10, 20, 50 at 100 grams. Punta na sa pinakamalapit na Cebuana Luwitier branch sa'yo at simulan ang iyong journey sa gold investment. Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Isang malaking karangalan para sa Bombo Radyo Philippines.
5: Ikinagagalak nating ibahagi ang mga programang pasok bilang finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards.
4: Best News Program, Bombo Network News.
5: Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radyo Cebu.
4: Best Educational Program, Good Morning Philippines ng Bombo Radyo Iloilo.
5: It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan.
4: Best Counseling Program, ang pamilya karon ng Bombo Radyo Bacolod.
5: Kahapon lamang ng Bombo Radyo Vegan.
4: Best Drama Program, Sanming Tibiag ng Bombo Radyo Vegan.
5: Best Business News, Coffee for Peace ng Bombo Radyo Philippines.
4: Best Entertainment Program, It's All for You in the Morning ng Star FM Bacolod.
5: Best News Feature, Virgin Swell of Manawag, Where Faith Finds Healing ng Bombo Radyo Dagupan.
4: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radyo at Star FM sa Ilalawak at husay ng talento sa buong network.
5: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
4: Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Dugong Bombo.
5: A Little Pain, A Life to Gain.
4: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
5: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
4: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radyo o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated, 0917-306-6617. Dugong Bombo.
5: A Little Pain,

0: Mahal ko.
1: Dark. Hindi lamang musika ang inihahatid. Pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
2: Tuloy pa rin para sa Department of National Defense o
1: ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News.

Star Nation sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating national news, Representative Chel Jocno at Attorney Sheila Sison nagkaroon ng mainit na palitan ng sagutan sa testimonya ni Attorney Alex Cabrera sa impeachment trial. Samantala, Star Nation, Davao City Representative Paulo Pulong Duterte hinamon ng National Bureau of Investigation Chief na patunayan at maglabas ng ebidensya sa issue ng resort at flood control projects. Samantala, LRTA at LTFRB nagkausap na para sa paglalagay ng ruta ng bus sa LRT2. Samantala, Star Nation, sa international news, Saudi Arabia tiniyak ang pagganti laban sa Houthi rebels. Sa ating sports news naman, laban ni Mexican boxer Canelo Alvarez kay Embley tuloy kahit may pag-atake sa Saudi Arabia. At sa ating entertainment news, second batch ng pelikula na kalahok sa Metro Manila Film Festival inilabas na.

0: Star FM News Connect.
1: Star FM National News.
2: 'Pag umaga, Metro and Mega Star Manila, narito na ang ating Star FM and News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayong araw ay Martes, October 13, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Ako po inyong lingkod, Star DJ Antonio, at narito na ang mga detalye ng ating mga balita.
1: Star FM News Connect. Star FM National News.

0: gobyerno ng Yemen para labanan ang Houthi rebels. Mula pa kasi noong 2014 ay tinangka ng Houthi rebels na kontrolin ang gobyerno.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Sa Batala Star Nation, sa ating sports news, matutuli Parnelo Alvarez at Christian Mbili sa Saudi Arabia. Kasunod ito sa nangyari magkakasunod na pag-atake ng Houthi rebels sa mga paliparan sa Saudi Arabia. Gaganapin kasi ang laban ng dalawa sa darating na October 31 sa Riyadh. Si Alvarez na mayroong iba't ibang world titles sa weight classes ay magkakaarap sa si WBC Super Middleweight Champion Mbili. Huling lumaban ang Mexican boxer na dating two-time undisputed Super Middleweight Champion noong September 2025 nang talunin siya ni American boxer Terence Crawford.
1: Star FM News Connect. Star FM Entertainment News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating entertainment news naman, ba? Marami na mga aabang nito dahil inilabas na ng Metro Manila Film Festival ang huling apat na pelikula na kalahok sa festival ngayong taong 2026. Pinangungunahan ito ng pelikulang A Perfect Marriage na pinagbibidahan ni Kim Chu at Paolo Avellino. Nandyan din ang historical drama na Los Salvajes o Los Salvajes Bra. Pangatlong nakasama naman ay ang family drama na Little Hope na pinagbibidahan muli

0: kayo nakikinig dito sa 102.7 Star FM.
1: Share mo!
0: Oras natin sa buong kapulo ng Pilipinas, 15 Star Minutes, makalipas ang alas 11 ng umaga. At nagdagdag na nga siya, kaya naman 11:16 in the morning! Yan po ang ating Philippine Standard Time at isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan, mga nagagandahan, nagagupuhan at super duper sa kakyutan at kasipagan ng mga ka-Star Nation natin all over the world. Yan naman, welcome na sa ating programang Star Hits Express. It's an hour program with the hits from before and after and present. No, sa mga ka-Star Nation natin, makakasama natin ito sa ating lunchtime. Of course, with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti, bobola-bulahin kayo hanggang alas 12 ng katanghalian. Kaya naman, baliktugtugin na tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM! Star Hits Express on Star FM. Star FM.

masaya siya sa kanyang happy sa kanyang second wedding at nagkaroon nga siya na medyo flashback sa kanyang first marriage noong 23 years old siya sa kanyang ex-partner na nakilala niya noong siya ay nasa college pa lang. At iyon nga po ay kanyang inilalarawan bilang emotionally manipulative and psychologically abusive. Yan. Yung beachfront detail naman kasi yung doon sa kantang yan, no, yung kanyang ex-husband gano, eh, nag-i-insist na beachfront wedding daw dapat. Diba? At though meron kasing napakamalala, no, malalang takot or fear, no, sa karagatan itong si Ash. At syempre na feel niya na overpowered siya, ganyan. Oo, para hindi, para talaga sabihin na no, stop, off ang ating wedding. Yon. Awit na featured Happy Happy. Naglaluto pa lang.

0: Hiniling na maidagdag ang tatlong panibagong testimonya ng mga witness laban sa dating Pangulo ng Pilipinas.
1: Ang House of Prosecution naniniwalang nauugnay sa money laundering at tax evasion ng mga kumpanyang may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Itong Kali 88 naman may 150 million peso sales noong year 2024 kahit walang empleyado.
0: Sa ibang mga balita, abangan mamaya, dalawang panibagong Maleta Boys ihaharap ng government prosecutors laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang presidential cousin muli pong humarap sa bail hearing niya ngayong araw.
1: Si Vice President Sara Duterte naman itinangging pag-aari ang malawak na lote sa larawang inilabas ng National Bureau of Investigation na binweltahan din ang investigasyon ng kawanihan.
0: Abangan sa ating provincial report mamaya mga mangingisda sa Bangus Capital of the Philippines sumaray sa bagsak presyong isda dahil yan sa matinding init ng panahon.
1: Abangan din mamaya sa ating international news ang North Korea muling nagpakawala ng ballistic missiles sa gitna ng tensyon sa Korean Peninsula.
0: At sa sports news, ang Brooklyn Nets na tiling undefeated sa preseason ng NBA. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Isa sa gawa ng International Criminal Court ang ika-4 na case conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong hapon. Nakatakda.

ang conference alas 4 ng hapon hanggang alas 5:30 ho ng hapon Manila time. Ayon sa Trial Chamber 3, maaari din itong mag-convene o reconvene alas 6 ng gabi hanggang alas 7:30 ho ng gabi kung kakailangan ng mahalagang

0: Opinion, being a professional number of years, so having opinions.
1: By live reports,
2: ibang homogenesis, diba? Kung pakali, Kale 88 Food Corporations noong ang empleyado ang sa mga dokumentong inihain ng kumpanya ni Villanueva na walang empleyado ang Kale 88 noong 2023 at 2024. Noong Villanueva, si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera o subcontracting na maaaring magpaliwanag kung paano nagpatakbo ng negosyo ang Kale 88 sa kabila ng kawalan ng empleyado. Bilang tugon, sinabi ni Cabrera na wala siyang nakitang ganitong kasunduan sa kanyang pagsusuri. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva kay Attorney Alex Cabrera.
3: Gusto ko hong malaman sa inyo, when you examined itong financial statements ng Kale 88, na-flag niyo po ba na walang manufacturing arrangements na maaaring nakakapag-substitute sa actual na manufacturing activities? And you know, the company reported 150 million sales for 2024, while the GIS presented here in this court reflected na wala po rank and file employees in 23 and 24. In fact, 2025 po pumasok yung dalawang empleyado at zero ang nakalagay sa manpower complement. So, ibig sabihin po, yung outsourcing o sinasubcontract, wala pong nakalagay. And please correct me if I'm wrong. Wala ho talagang nakalagay, hindi po ba, sa AFS, wala ding nakalagay sa GIS. Zero po talaga.
4: Wala pong nakadisclose sa financial statements. Although, Honorable Villanueva, meron pong cost of goods sold po siya. Cost of goods manufactured po. At maaari pong may direct labor po doon.
3: Doon po mapasok? Could be?
4: Maaari pong nandun po yung direct labor.
3: But again, there's no record that states may outsourcing.

0: National Bureau of Investigation. At igin bayan, nagsiyang umano'y question ang national haharap na prosekresiyan. Mabagsak na ang impeachment case laban sa kanyang pamilya. Kwestiyon ng Vice Presidente ang mga hakbang, nakawanihan at inakusahan ng Wolfo Gracioso. Bumabagsak na umano ang kaso kaya nagbabago ang mga salaysay laban sa kanyang elections at sa umano'y layuning pabagsakin siya sa politika.
1: Alam niyo, napansin ko lang ha, na lahat na lang ng illegal ay binapahin nila sa akin. Saan mo nagsimula? Confidential funds, corruption. Actually, meron pa yan silang trying to link us with drugs. So, corruption, droga. Ngayon, meron silang China funds. So, galing sa China. Ano pa? So, ngayon, merong ill-gotten na wealth. Lahat na lang. Nag-impeachment na sila. Walang ebidensya ang lumabas. Gusto na nila tapusin yung impeachment prosecution nila dahil bumabagsak na yung kaso. Kaya nag-iiba na yung kwento. Nandun na, punta na tayo sa China. At kung ano yung pagiging national security risk ng mga negosyo na merong trading sa China. Lahat lang ay ginawa kukuno at lahat din ay gagawin din nila para sinabi ko nga pabagsakin ako because this is about the 2028 elections. At sinabi ko din ito noong statement ko mga nakaraang araw. Sabi ko, ito ay impeachment. Pangalawa, ito ay charter change. At pangatlo, ito ay no elections. Na yan yung siya halang pinapit.

0: hindi may paliwanag na kayamanan na hindi lamang ang hinatago nito at kung ang halagita.
1: Sa bahaging ito, mga kabombot Star Nation, kuha tayo ng iba pang balita. Tinutukan ng ating news team itong bail hearing ni former House Speaker Martin Romualdez. Ipagpapatuloy, dalawa pang panibagong state witness na Maleta Boys isinalang sa pagdinig. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Kim de Guzman.
2: Magandang hapon, Bombo Jai and Bombo Genesis. Ano, ngayong umaga nga ay nagpatuloy ang bail hearing sa kasong blunder na kinakaharap ni dating House Speaker at ni House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng kasong blunder na isinampalaban kay Romualdez at tatlo pang individual dahil sa umano'y 7.4 billion pesos kickback scheme na may kaugnayan sa flood control projects. Matatandaan na kahapon, araw ng Lunes, October 12, ay sinimulan niya ang bail hearing sa testimonya ni na George Villalon Jr. at Johnny Buduan, dalawang dating bodyguard ni Ako Bico Partilist Representative Zal Bico, kabilang sa mga tinaguriang Maleta Boys. Samantala, ngayong araw nga ay nagpatuloy ang pagdinig at humarap naman bilang testigo si Hir Natividad, isa pang dating bodyguard ni Ko na ayon sa impormasyong inirahad sa testimonya ay kasalukuyang itinuturing na pugante, Bombo Jai and Bombo Denesis. Sa kanyang isinumpaang saraysay, binanggit ni Natividad ang apat na lokasyong umano'y ginagamit nilang lugar ng paghahatid ng mga maleta. Una dyan, yung 14 Nara, Tamarind Street, Aguada Street at McKinley. Ang mga lokasyon na iyan, Bombo Jai and Bombo Chen, ay nasa Misong Forbes Park sa Makati City. At ayon

0: kanyang hinarap ang iba't ibang mga katanungan mula sa konsa at ng batas sa bansa. Isa sa mga napansin, kabahagi at miyembro ng panel of justice na si Secretary Frederick Vida. Habang ang isa pang sumuri sa kandidato ay si former kanyang binanggit ang patungkol sa kahilingan naman ni Ombudsman ang kandidato kaugnay sa naging bataya tungkol sa plunder law na siyang nasagot naman ni Aldwin Alegre. Magugulit ang kahapon ay hinimok ni Ombudsman Rimulya ang Korte Suprema na balikan ang doktrinang itinatag na batayan ang pananagutan sa kasong pandrambong o plunder. Naniniwala kasi si Ombudsman Boy Rimulya na hindi dapat nagagamit bilang ang gamol sa pananagutan ang batas na para sa napanagutin ang mga magnanakaw ng bilyong-bilyong pitong halaga ng pera. Pakinggan natin yung naring kahilingan ni Ombudsman Boeing Dumuli.
1: Ang batas laban sa pandarambong ay ginawa para panagutin ang mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon. Pero sa doktrinang ito, ang pinakamalaking sindikato ang pinakamahirap mahuli. Hindi po yan ustisya. Pananggalang po yan. And the flood control scheme is exactly that kind of scheme. Many hands, many layers of contractors, and money moving through accounts that do not carry the names of those who profited. Kaya sinasabi ko ito ng may buong paggalang sa kataas-taasang hukuman. Panahon na para balikan ang doktrinang ito. It's time to revisit it.
0: Ang pagsasaguan ng public interviews ay alinsunod sa napipinto pagre-retorno na ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazo-Rabier sa November 16, 2026. Nag-uulat live para sa Bumbog Network dito si Bumbo Grand Hilario, Back Radio, Bumbo.
2: Isang malaking karangalan para sa Bumbo Radyo Philippines.
3: Ikinagagalak nating ibahagi ang mga programang pasok bilang finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards.
2: Best News Program, Bumbo Network News.
3: Bumbo News and Views Morning Edition ng Bumbo Radyo Cebu.
2: Best Educational Program, Good Morning Philippines ng Bumbo Radyo Iloilo.
3: It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan.
2: Best Counseling Program, ang pamilya karon ng Bumbo Radyo Bacolod.
3: Kahapon lamang ng Bumbo Radyo Vegan.
2: Best ng Bumbo Radyo Vegan.
3: For Peace.
2: Entertainment.

0: Meron na lamang ho tayong 18 minuto bago sumapit mga kabumbong alauna po ng hapon. Update ho tayo sa ibang mga usapin. Ito hong panukalang pag-alay sa system loss charge sa singil sa kuryente. Inaprubahan na po ng House Committee on Energy. May update dyan si Bombo Cindy Grida.
1: Inaprubahan na ng House Committee on Energy ang panukalang batas na naglalayong alisin ang system loss charge sa singil sa kuryente. Sa ilalim ng naturang panukala, layuning hindi na ipasa sa mga consumer ang gastusing dulot ng inefficiency at non-technical losses sa sistema ng distribusyon ng kuryente. Dagdag pa dito, hangad din itong palawakin ang paggamit ng sariling power generation system sa mga tahanan. Matatanda ang nabanggit ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address bilang isa sa mga prioridad na nangangailangan ng legislative action upang matugunan ang mataas na singil sa kuryente sa bansa. Kaugnay nito, bumuo rin ang Department of Energy ng isang interagency task force upang mapabilis ang pagpaplano at pagsasakatuparan ng layunang ito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging sitwasyon sa ginanap na pagdinig hinggil sa pag-aproba sa naturang panukala.
2: There is a motion to approve the systems loss bill as crafted by the technical working group by this committee and duly seconded. Any objection? The motion is approved.
1: Bukod dito, inaprubahan din sa naturang pagdinig ang hiwalay na panukalang sariling kuryente act. Layo nitong padaliin ang paglalagay at paggamit ng solar

0: Power at energy storage system sa mga tahanan upang matulungan ang mga mamamayan na makatipid at mabawasan ang pagdepende sa power grid. Kapag naipasa at naging ganap na batas, aamyendahan ng mga ito ang Republic Act No. 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act o ang IPIRA Act. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging sitwasyon kala.
1: On the second issue,
2: at mga kickback sa mga proyekto ng Department of Public National Budget. Ayos sura, labi hindi na siya mula ng hiso.

0: Jolie Gaspi.
1: Presidential Task Force on Media Security sa Daraga Albay. Matatandaan na nasa looba si Adrian Golden Boy Loterte ng bakery nito nang biglang paputukan ng hindi pa nakikilalang suspek na agad naman na tumakas matapos ang pamamaril. Ayon sa panayam ng Bomboraj Legaspi kay Pitiforms Executive Director Undersecretary

0: Jose Torres Jr., sinabi nito na nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng Binoong Special Investigation Task Group upang agad na maaresto ang nasa likod ng krimen. Sinabi ng opisyal na nakakagalit ang patuloy na karahasan sa mga media personality na itinuturing nitong isang banta sa malayang pamamahayag sa bansa. Sa kasalukuyan ay tinitingnan ng mga otoridad kung konektado sa trabaho ang naturang pamamaril. Siniguro naman ang opisyal na siniseryoso nila ang naturang insidente upang matigil na ang mga pag-atake at banta sa mga mamamahayag sa bansa. Samantala, kasunod ng insidente ay muling ipinaalala ni Torres sa lahat ng media personalities na laging tandaan ang pagiging responsable at patas sa pamamahayag.
1: Nakakalungkot po, any incident po of

0: upang mapot.
1: Dinivert natin yung mga ilog, nilagay natin sa isang parang earth dump lang.

0: na kahit paano may source of water naman yung ating mga gulayan.
1: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Cornadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. Basta Radyo. Bombo!
2: Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations, mga kabombo. Nationwide po yan. Pwede po niyong balikan ng mga programa ho ng ating mga provincial station. Pagkatapos po ng Bombo Network News at lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, meron pong sariling social media pages na pwede po niyong subaybayan. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-subscribe at pwede kayong mag-follow. Sa bahagi po ng Mindanao area, dyan po sa may Davao Region, Region 11, riyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa Cagayan de Oro City at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Para sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radyo Butuan. Diyan sa may bahagi po ng Sarangani Province, nariyan po ang Bombo Radyo General Santos. At para sa mga Ilonggo speaking na nakabase diyan sa may Mindanao, nariyan po ang Bombo Radyo Coronadal.
3: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Malaybalayo. Para naman sa mga Chavacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato.

0: isa sa mga dating top executive ng Department of Education, Undersecretary. Ang sabi niya, siyam na magkakasunod na buwan siyang nakatanggap or siyam na beses po siyang nakatanggap ng mga envelope na naglalaman ng minsan 25 or 30,000 pero ang pinakamalaki ay 50,000. So kung i-compute po natin yun, let's be conservative at dalhin natin sa 40,000 pesos per envelope, no? Times 9 months, that will be 9, 18, 27, 36, 360,000. 360,000 pesos na cash. And marami pong executive ng Department of Education, hindi lamang po sa 10, no? Ilang mga undersecretaries, ilang mga assistant secretaries. And sabi ho nitong unang testigo na lumantad ho noon, na nagsasabing nakatanggap po siya ng mga envelope, halos lahat ng mga kasamahan niya sa top level ay nakatanggap po ng, or marami sila sa top level ang nakatanggap ng ganung mga envelope na naglalaman po ng cash. Ang allegedly, ang rason sa likuran po nito ay upang maimpluwensyahan, allegedly ha, maimpluwensyahan ang procurement system or yung paraan kung paano po nag-aangkat or bumibili or nagpo-procure ang procurement service ng Department of Education nitong mga proyekto or mga gamit na ipamimigay sa district level, sa division level ng Department of Education or sa mga kaguruan. No, maalala po ninyo yung isa po sa mga pinaka-controversial na programa ho ng Department of Education na pagbibigay po ng mga laptop ho sa mga teachers. Thousands of laptops or thousands of computers ang ibinigay po or personal computers ang ibinigay sa mga teachers, mga kabubo. Pero ang reklamo, yung mga laptop na yan, yung mga CPU po nila or yung mga central processing units ng mga laptop na yan ay outdated. Hindi na po magamit or hindi po gumagana. Gumagana man pero hindi po ganong kabilis. Hindi po magamit ng mga teachers dahil nga ang kailangan po ng mga guro, mga teacher, ay yung pong mabilis ng mga laptop. So isa po yan sa mga kontrobersiyang bumabalot sa procurement system ng Department of Education. Sinasabi na yung mga computer na yon ay nagkakahalaga lamang sana ng mura, mga 20,000, pero based doon sa mga procurement receipts na ipinakita ng Department of Education, napakataas, doble, triple, or even umaabot ng hanggang 100,000 pesos per piece. Meaning, parang may kumita, meron pong nakinabang. So, yan po yung sentro ng bribery allegation laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, nagdesisyon na officially ang House Prosecution Panel na hindi na po ito ipapresenta sa Senate Impeachment Court. 2 days ago, nag-announce ang House panel na they are dropping officially itong bribery allegation. Doon sa naging manifestation kanina ni Attorney Sheila Sisson, sabi niya, bagaman karapatan ng House panel na ilanglag ang isang article of impeachment or anumang article of impeachment, yung karapatan na yan ay hindi pa rin dapat in-exercise kasi naibigay na nila yung kanilang allegation or nailabas na nila yung kanilang allegation at parang nalaman na ng public or parang there's already an opinion made by the public noong sinabi na nagkaroon nga ng ganitong akusasyon against the Vice President. So parang lugi, sabi, yun yung punto niya. Parang lugi ang Vice Presidente dahil inakusahan na siya na nagkaroon nga ng bribery and yet in the end, idadrop din lang ng House Prosecution Panel ang bribery allegation or ang bribery article. Kaya kung titignan din natin, may punto po ang defense team, no? Unfair for the accused or doon po sa respondent. Hindi pala dapat gamitin ng accused, kundi respondent, which is the Vice President, mga kabumbo. No, ang sabi rin ni Senator Chis Escudero kanina, ang trial presiding officer, the court acknowledges na karapatan ng House Prosecution Panel na i-drop or ilanglag ang isang article or anumang article of impeachment, pero hindi lang ito karapatan ng panel, kundi kailangan din itong desisyonan ng Senate Impeachment Court. Pero neither na hindi rin karapatan ng defense team, sabi niya, na pagbawalan ng House Prosecution Panel na ilaglag ang anumang article na gusto nilong ilaglag. For that matter, yan po yung bribery allegation. So yan yung ruling ni Senate presiding officer or Senate Impeachment Court presiding officer Chief Escudero, mga kabumbo. Kaya ho after niyan ay nagsagaw muli ng consultation ang trial presiding officer sa kanyang mga kapwa senator judge, hoping na makuha yung kanilang mga opinion tungkol pa rin po dito. Kung babalikan po natin yung naunang statement ng House Prosecution Panel, pahayag ng House Prosecution Panel, ang isa sa mga rason kung bakit po nila ilalaglag ang bribery allegation or yung article involving the alleged bribery committed by the Vice President ay dahil po dun sa kanilang pagnanais na mapabilis ang paglilitis. Mapabilis ang paggulong or pag-usad ng paglilitis against the Vice President. No? So yan yung pangunahin, hindi naman sole purpose, kundi pangunahing purpose ng House Panel, kaya hutuluyan or officially, formally, tinanggal or inilaglag na po ang naturang article. At nagkasya na lamang, they got contented doon sa tatlong article, which is una, yung threat article or yung sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni President Bongbong Marcos Jr., nitong si First Lady Liz Araneta Marcos at nitong si former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pangalawa, yung pong anumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Una, confidential funds nung siya ay kalihim ng Department of Education and of course, habang siya ay vice-presidente. Then of course, pangatlo, eto hong huli. Ang alleged or umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan, umano'y nakatagong kayamanan ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister, si Attorney Manz Carpio. So, nakontento po ang House Panel para yan na lamang po yung ipresenta na lamang at hindi na po ipapasok ang bribery allegation. Pero, yun nga, dun sa manifestation na Attorney Sheila kanina, bagaman karapatan ito ng House Panel, dapat may decision din dito ang Senate Impeachment Court. Pero doon sa naunang ruling din, or sumunod na ruling, I should say, ni Senator Chis Escudero, sabi niya, bagaman ina-acknowledge nila ang naging manifestation ni Attorney Sheila, hindi walang karapatan ang defense team para pagbawalan ang House Prosecution Panel na ilaglag ang anumang article na gusto nitong ilaglag. That was the official ruling nitong si Senator Chis Escudero bago pumasok sa maikling recess ang Senate Impeachment Court. Abang hinihintay po natin ang pagbabalik ng trial proper, mga kaumbo, si Bombo Jello mula dyan sa may Senate Impeachment Court na babalik para ho sa karagdagang mga development, or si Bombo Jai, nasa linya ho natin para sa mga karagdagang development dito po sa nagpapatuloy pa rin po pag-usad ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Bombo Jai?
1: Yes, Bombo Genesis, medyo nakakagulat nga no yung mga naging binulgar dito ni lead prosecutor Representative Jeremy Luistro. Bakit nga ba inalis ng prosecution itong bribery article? Tinalakay niya dito no sa Senate Impeachment Court na nais itong paikliin. Tama yung sinabi mo kanina, Bombo Genesis, no? Ayoong paikliin yung paglilitis at hindi na pahabain yung presentasyon ng ebidensya. Kasi naniniwala ang panel na sapat na ang naiharap nitong ebidensya sa tatlong articles. Ito yung confidential funds, yung grave threats, at yung unexplained wealth. Pero sa ilalim ng Article 3, itong allegation ay nagbigay umano si Vice President Sara Duterte ng pera sa mga opisyal na Department of Education upang maimpluwensyahan ang procurement decisions. Ngunit sa pag-withdraw nito, hindi na maghahain ang prosekusyon ng karagdagang ebidensya para sa particular na article na iyon sa impeachment trial, at maaari pa rin i-refer ang mga allegasyon sa mga ahensya na mayroong jurisdiction para sa hiwalay ng investigasyon, at hindi rin otomatikong nangangahulugan na ang pag-withdraw ng prosekusyon na napatunayang walang basihan itong allegasyon na rinig din natin kanina no kay Representative Luistro, yung nangyari doon sa Corona Impeachment Trial. Kung babalikan natin, noong year 2012, nagpa siya ang prosecution sa impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona na hindi na magharap ng karagdagang ebidensya sa lima sa 8 impeachment articles at ipinagpatuloy nito ang kaso sa 3 natitirang artikulo. Nagpatuloy ang paglilitis at nagkaroon ng pagkakataon ang defense nung time na yon na magharap ng or magpresent ng kanilang mga ebidensya. Noong May 29, 2012, nag-vote yung Senate Impeachment Court ng 23 upang mahatulan itong si Corona. Itong Corona case ay mayroong precedent na maaring piliin na prosecution kung aling impeachment articles ang patuloy nitong hahabulin. Gayunman, hindi nangangahulugan pareho na agad yung magiging proseso nito o resulta sa kaso ni Vice President Sara Duterte, kasi na-mention nga ni Attorney Sheila Siso noon na kailangan malaman yung buong context, no, sabi niya kanina, bago mag-recess, yung ibig sabihin noong case ni Corona na before or after ba ito nagdesisyon ang prosecution, at kailangan tignan ang mga tuntunin at desisyon ng kasalukuyang impeachment court. Yung naging point dito ng defense through the defense lead counsel attorney Sheila Siso na iginiit ng defense na kung nailahad na sa publiko at sa korte ang mga aligasyon at testimonya tungkol sa bribery, ay dapat malinaw kung paano haharapin ang mga ito sa proseso. Subalit kailangan pag-ibahin ang dalawang usapin, yung desisyon ng prosecution na huwag nang ituloy itong isang article at ang karapatan ng defense na tumugon sa ebidensya na may kaugnayan sa mga natitirang artikulo. Now, ano yung maging papel naman dito ngayon ng impeachment court? Ang prosecution, ito ang nagpasya na i-withdraw ang Article 3, ngunit ang Senate Impeachment Court naman ang nangangasiwa sa paglilitis at sa mga susunod na hakbang sa proseso, at kailangan na malinaw kung paano nito hahawakan ang formal offer of evidence, ang comment ng defense, at still yung pagtukoy kung aling ebidensya yung kanilang tatanggapin. Hindi rin dapat, no, ipagpalagay na dahil inalis yung bribery article ay wala nang maaaring hiwalay na investigasyon, magkaiba yung impeachment proceedings at yung posibleng kasong kriminal na maaaring hawakan ng ibang otoridad. The bottom line here, yung Corona case ay ang precedent sa pagpili ng prosecution na ipagpatuloy lamang, no, yung ilan sa impeachment articles yung na-mention nga ni Representative Jerry Luistro na magfo-focus na lamang sa unexplained wealth sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Itong pag-withdraw sa bribery article ay naglalagay ng diin sa dalawang bagay nga, yung kapangyarihan ng prosecution na ilimit yung presentasyon nito at ang tungkulin ng impeachment court na tiyaking maayos ang proseso at may pagkakataon ng defense na tumugon sa ebidensyang may kaugnayan sa mga natitirang artikulo. At nakita natin, sabi muna, no, si presiding officer Chief Escudero, magkakaroon muna ng kaunting recess upang talakayin kung ano yung magiging desisyon siguro ng Senate Impeachment Court sa ginawang manifestation ng panig ng prosecution, and even sa naging sagot dito, no, ng panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Nakikita natin na possible nga na malimit din yung pag-present ng mga evidences sa panig ng respondent na si Vice President Sara Duterte, kasi ano pa yung magiging basehan nito kung ipepresenta nila yung kanilang mga evidences kung didrop na rin at hindi na ipopursue itong 3 articles na tinalakay nga noon ng prosecution. At sabi na ni Attorney Sheila Siso kanina na parang nag-waste sila ng 38 days, no, na sa pakikinig dito sa evidences ng panig ng prosecution, even sa pagsasagawa din ng cross-examination, sa pag-aaral din, no, ng mga kaso dito laban sa kay Vice President Sara Duterte. So alamin natin mamaya, Bomogenesis, sa pagbabalik dito, no, sa Senate Impeachment Court kung ano yung magiging desisyon ng panig naman ng korte dito sa pangunan ni Presiding Officer Francis Chis Escudero. Bomogenesis.
0: On the other hand, Bombojay, medyo unfair din sa part ng defense team, ano, kasi maliban doon sa mga bribery nga na nababanggit na dati ng House panel, yung dalawa na kanilang naipresenta na hindi na rin ipupurso, so hindi na sila mabibigyan ng pagkakataon na sagutin ang lahat ng mga allegation na yon. Of course, medyo painted na yung image ni VP Sara after nung presentation ng House panel, ano? May reaction na dito ang pangalawang pangulo kung meron man siyang nababanggit na anumang statement. I understand hindi siya nanonood, sabi nga niya, pero kung meron mang anumang statement from the camp of the Vice President.
1: Many times na tinatanong no si Vice President Sara Duterte sa mga komento niya doon sa mga possibilities and probabilities dito sa Senate impeachment course, kung ano yung magiging desisyon. Ang sinasabi lamang ni Vice Presidente ay iniiwan niya na lamang no sa kamay ng kanyang mga defense counsels kasi malaki raw doon yung trust niya din na mai-pursue din at maitalakay din kung ano yung stand ng Vice Presidente. Tama, Bombo Genesis, na yung point nga dito no ng defense na unfair yung medyo unfair no yung pag-withdraw ng panig ng prosecution and even yung hindi na ituloy yung ilang mga articles dito sa impeachment, no? Kasi yung pangunahing concern ay kung paano nito maapektuhan yung pagkakataon ng defense na sagutin yung mga allegation and even the evidences na naiharap na sa impeachment court. So, bakit nga ba sinasabi ngayon ni Attorney Sheila Sison na kung titingnan natin nga, no, medyo unfair dahil naipresenta na ang mga allegation pero hindi na itutuloy yung article sa panig ng depensa, eh dapat malinaw kung paano harapin yung mga pahayag and even yung evidences na naitala na sa paglilitis at hindi dapat yung prosecution yung magtakda ng limitation sa sagot nga ng depensa. Yun yung kanina na nagiging pahayag ni Attorney Sheila Sison. Yung argument ni Attorney Sison ay hindi dapat mawala yung pagkakataon ng respondent, itong si Vice President Sara Duterte, na kontrahin ang mga ebidensya na may kaugnayan sa kanyang depensa dahil lamang nagbago yung plano ng prosecution. And also, may mga evidences na maaring mag-overlap dahil may mga allegasyon dito sa bribery na may kaugnayan sa official ng Department of Education at Procurement at maaaring itanong kung may mga testimonies o documents na may kaugnayan din sa iba pang articles, lalo na dito sa mabigat no, nakatatapos lamang na usapin sa unexplained wealth, yung naging sagot nga ng prosecution sa formal manifestation ni Representative Joey Luistrook ay layunin ng prosecution na paikliin ang paglilitis at magpatuloy sa presentation of evidence sa mga articles na itinutuloy nito. Ngunit sinabi nga ni Luistrook na maaaring nalang i-refer na lang yung na-drop na ha, yung itong bribery allegations doon sa Department of Justice o sa Office of the Ombudsman para sa posibleng hiwalay ng investigation. So nakikita natin na si Vice President Sara Duterte never siya nag-comment personally kung ano yung magiging kanyang comments or kung ano magiging reactions niya dito sa kung ano yung takbo ng paglilitis. Minsan nga, na-mention niya na sometimes no, hindi niya napapanood pa real-time yung mga naging kaganapan at nai-inform na lang siya yung kanyang spokespersons sa through updates lamang no, to wrap up the things kasi yung sabi nga ni Vice President Sara Duterte ay malaki naman yung tiwala niya doon sa panig ng depensa sa pagtalakay nga dito sa impeachment trial laban sa kanyang Bombo Genesis.
0: You've been attending a lot of press conference, Bombo Jaya, no? Ng Office of the Vice President or even ng defense team ni Vice President Sara Duterte separately. Na-foresee ba ito ng defense team bilang isang probability na mangyari itong pag-drop dun sa hindi lamang sa bribery kundi sa tatlong articles of impeachment?
1: Yes, Bombo Genesis, sa panig ng depensa no, through Attorney Michael Poa, hindi niya na-mention itong mga probabilities no, if may possible na ito nga, nangyari na yung event na hindi lamang isang article yung na-drop niya sa pag-mention niya na lang sa bribery allegations. Parang hindi naman parang naging threat sa kanila yung pag-drop dito sa allegasyon ng bribery do kay Vice President Sara Duterte. Tapos na hindi din na-mention ni Attorney Michael Poa na aabot sa point na ganito. But then, according to Attorney Michael Poa, they would take no some legal remedies, all available legal remedies no para dito sa kaso na kinakaharap ni Vice President sa Duterte. But we know, no, na they are standing firm still sa ganito kasi kailangan din nila i-pursue and i-push kung ano yung magiging stand dito at ipagtanggol still, no, si Vice President sa Duterte Bombogenesis.
2: Okay. Mamaya kuha din tayo ng panig ng prosecution ng Bombojay with bumbuan na dyan sa may Senate Impeachment Court. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombojay.
1: Yes, Bombogenesis. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombojay Rangkayo. And this is Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bumbo!
2: Kung atin pong babalikan, mga kabumbo, Castor Nation, July 7, noon pong sinimulan ng Senado ang paglilitis bilang isang korte. Naging Senate Impeachment Court po ito with Senator Chess Escudero being elected as the trial presiding officer instead na si Senator Win Gatchalian na siya pong naunang na-elect bilang Senate President. So kung titingnan po natin yung kasaysayan bago ho nagsimula ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, nagkaroon po ng a deadlock sa may part po ng Senate mga May of this year. Napalitan ang former Senate President na si Soto, Senator Tito Soto. Pinalitan po siya nitong si Senator Alan Peter Cayetano. So for 20 or 30 or less than 40 days, naging Senate President itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pero bago ho yan, nakapanumpa na po ang mga senador noon, no? With Cayetano presiding that meeting or that session. So nakapanumpa sila under kay Senator Alan Peter Cayetano being the Senate President then. Pero pagsapit po ng or pagkatapos ng more than 30 days na pang-stay ni Cayetano bilang Senate President, napalitan po siya. At natapos po yung deadlock sa may Senate. Kasi nga 11-11 po noon, kung atin pong babalikan, 11 po members na majority, 11 ang members na minority. So, ang nangyari, nung nagkaroon po ng palitan ng leadership sa Senate, naging Senate President si Senator Win Gatchalian. During that time, nag-elect na po ang Senado ng uupo bilang trial presiding officer. No? So, July 7, natuloy yung pagsisimula ng trial against the Vice President with Senator Chiz leading the way. Naging trial presiding officer itong si Senator Chiz Escudero. So, from July 7, gumugol na po tayo ng 38 days. Mga 30 or less than 30 days ang nagugol doon sa first two article. Yung una, ang threat article. Yung pangalawa, yung article na nagsasabing may anomalya doon sa paggastos, paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential fund amounting to more than 600 million pesos. So, more than 20 days ang nagugol po dyan. Maalala ko, mga 9 days lamang yata ang ginugol doon sa may threat article eh. And then medyo mahaba-haba yung sa paggamit po ng confidential funds. And then adding of course ito hong article na nagsasabing merong itinatagong yaman si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mister si Attorney Manz, meron na tayong 38 trial days. Only later magde-decision ng House panel na i-drop itong tatlong article. Hindi lamang yung bribery allegation, no, na natalakay natin extensively kanina, kundi yung two other article na una na pong natalakay, no? At tinatanggalan ng chance si VP Sara na magpaliwanag kasi nga paano mo sasagutin yung isang allegation na dati nang na-drop, di ba? Yun yung contention naman ng korte kung sakasakali. So anyway, maki-update tayo. Anong ginagawa ho dyan ngayon ng Senate Impeachment Court? Si Bombojello Aganan, nasa linya ho natin. Maki-update tayo dyan sa actual situation sa may Senate Impeachment Court. Bombojello?
3: Yes, Bombo Genesis, nagkaroon nga ng dilema ngayon dito ang impeachment court matapos si anunsyo nitong si Lead Prosecutor Representative Jervel Luistro na idadrop na nila ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So magkakaroon nga ng dilema dito, Bombo Genesis, ano, sapagkat kung gusto ng mga senator judge na mas mapabilis o mapaikli itong proceedings o ang paglalahad naman ng ebidensya ng defense counsel ni Vice President Sara Duterte, maaari nilang payagan itong manifestation ng prosecution, ano? Pero kumpara naman sa usapin ng fairness, katulad ng iginigit nitong si Defense Counsel Attorney Sheila Season, ay hindi nila mapapayagan itong manifestation ng prosecution Bombo Genesis, ano, sapagkat tama ang ipinupunto nitong si Attorney Sheila Season ay nailahad na, naipakita na sa publiko ang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte, at kung hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na madepensahan ito ay unfair naman para sa kanilang panig. At nilinaw nga nitong si Attorney Sheila Season na ang pag-reference nitong prosecution sa corona trial ay mali aniya, sapagkat ang nangyari aniya sa corona trial ay withdraw ang mga articles of impeachment bago pa man ang presentation of evidence. So ngayon, Bombo Genesis, at tinatalakay pa o itong si Presiding Officer Escudero ay hindi pa nakakabalik dito sa plenaryo, bagamat ang ilang mga senator judge ay nandito na, nakaupo na sa kanilang mga upuan. Si Senator si Presiding Officer Escudero na lamang ang hindi nakakabalik, dahil sapagkat siguro ay pinag-iisipan pa ng maigi kung ano ang kanyang magiging desisyon ukol dito sa naging manifestasyon ng prosecution. Balik sa iyo, Bombo Genesis.
2: Mm-hmm. Ang part ng defense, kamusta sila dyan ngayon, Bombo Jello?
3: Okay naman sila, Bombo Genesis, ano, sa pag kung babalikan nga natin kanina, sinabi ni Attorney Sheila na hindi naman sila nag-o-object dahil decision umano ng prosecution kung kanilang babawiin itong tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit yun nga ang kanilang iginigiit, na hindi iyon magiging patas para sa kanila, sapagkat hindi mabibigyan ng pagkakataon itong si Vice President Sara Duterte, itong respondent, na madepensahan ang kanyang sarili. Bombo Genesis.
2: Pero ano to, nagkonsultahan sila, kinonsulta ni Attorney Session yung kanyang team, kasi talagang pansin kanina yung medyo pagtaas yata ng blood pressure ni Attorney Session, ano, nung kanyang manifestation, Bombo Jello.
3: Kanina, Bombo Genesis, ano, pagkatapos na humingi ni Presiding Officer Escudero ng break, ano, para pag-isipan itong naging manifestation ng prosecution, nakita natin na lumapit naman itong si Attorney Kapunan doon sa Defense Council, at nagkaroon naman sila ng interaksyon itong si Attorney Poe, kung saan nagbeso pa nga sila at nagkamayan naman sila ni Attorney Sheila Season. So, katulad nga ng sinabi ng Attorney Sheila Season, nasa impeachment court na, Bombo Genesis, ang desisyon kung ano ang kanilang magiging hatol dito sa manifestation ng prosecution. Bombo Genesis.
2: Si Attorney Kapunan ay believe ang isa sa pinaka-senior, ano, na prosecutor natin dyan, Bombo Jello. On the other hand, sa part ng mga senator judges, anong reaction nila? May nakita ka bang anumang, well, kumunot ang noo ng mga senator judges o anuman dyan after ng manifestation, Attorney Gerville Luistro?
3: Oo, marami nga, Bombo Genesis, ang tila nagtatakang muka, ano, nung nag-anunsyo itong si Representative Gerville Luistro. So, mabutit naghumingi ito si Presiding Officer ng break para mapag-usapan nilang lahat, dahil makikita mo sa reaction ng mga senator judge na tila nagulat din sila sa naging manifestation ng prosecution. Pero yun nga, napag-usapan nila at sa kasalukuyan ay hindi pa rin nakakabalik ito si Presiding Officer Escudero at ang ilan sa mga senator judges, dahil siguro ay masusi pang pinag-uusapan, Bombo Genesis, kung ano ba talaga ang mas matimbang na desisyon ukol dito sa manifestation ng prosecution na bawiin ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bombo Genesis.
2: All we thought, magiging maikli lamang ito, kasi ang sabi ni Senator Chis kahapon, Bombo Jello, papakinggan lamang yung mga presentation and manifestation, ano, ng defense at ng House panel, and of course pakinggan din yung anumang mga hinaing ng senator judges, pero medyo mahaba-haba yata ito ngayong araw, Bombo Jello, no? By the way, sino yung mga members ng minority na nandyan ngayon? Yung mga inaasahan natin na, well, magbibigay ng kanilang reaction after nitong manifestation ng defense ng House panel.
3: Kanina, Bombo Genesis, nakita natin na nandito na itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, at ganyan din itong si Senator Robin Padilla na nauna na nagpahayag na posibleng hindi na sila dumalo dito sa impeachment trial. Pero sa kasalukuyan, Bombo Genesis, silang dalawa pa lamang, ano, ang present sa minority senators dito sa plenary. So kanina, bago nagsimula o bago mag hindi, kung mapapansin mo, Bombo Genesis, hindi nag-roll call yung yung clerk of court, kasi nga suspended lang kahapon ang trial. Kaya ngayon pa lang yung magiging journal sana ng day 39 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, pero kanina, Bombo Genesis, ay bahagi ko lang din, 12 senator judge lamang ang nandito sa plenaryo ng Senado nang magbukas ito, at humabol na lamang itong si Senator Alan Peter Cayetano, pati itong si Senator Mark Villar. Kaya sa kasalukuyan ay mayroon 14 na senator judges ang nandito sa pagdinig, Bombo Genesis.
2: Sa 12, sino yung mga absent or hindi nakadalo dun sa beginning or sa start ng trial?
3: Ang present kanina, Bongbong Genesis, ano, sina Senators Tito Soto, Senator Judge Miguel Subiri, Bam Aquino, JV Ejercito, Risa Honteveros, Pantilupin Lacson, Senator Lito Lapid, Senator Robin Padilla, Senator Panghilinan, Presiding Officer Escudero, Senate President Sherwin Gatchalian, at Senator Judge Rafi Tulfo. So kanina, wala ang kanyang kapatid na si Senator Judge Erwin Tulfo. Wala rin itong si Senator Camille Villar mula sa minority. Ganun din itong si Senator Amy Marcos, Senator Bongo, at Senator Pia Cayetano. Humabol nga lang itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at si Senator Judge Mark Villar naman, Bongbong Genesis.
2: Mm-hmm. Parang pare-pareho na din yung mga Senator Judges, ano, Bongbong Jello. Hindi in-expect itong magiging move ng House panel kasi maging sila, medyo limited din yung bilang pala dyan sa may Senate Impeachment Court before itong presentation ng panel.
3: Tama ka dyan, Bongbong Genesis. Ano? Pero kanina, Bongbong Genesis, bago pumasok itong si Attorney Lord Nakapunan doon sa plenaryo, bago magsimula nga itong pagdinigay, nauna niya lang sinabi na mayroon daw sorpresa itong prosecution. So ito na nga, minanifest na itong si Representative Gilbert Luistro. So aabangan natin, Bongbong Genesis, kung ano ang magiging desisyon dito ng korte. Kasi kung babalikan natin ang mga statement nitong mga senator judge, ay gusto nilang mapadali itong proceedings nang sa gayon nga ay makabalik na sila sa kanilang mga trabaho bilang mga legislative o legislator, Bongbong Genesis, ano, mga ang kanilang trabaho sa Senado bilang legislative body. At malaking dilema ito para sa kanila kasi kung iisipin mo, Bongbong Genesis, kung papayagan nila ito ay ang tangi na lamang ipipresenta ng defense team dito ay ang kanilang cross-examination dito sa allegation na unexplained wealth kay Vice President Sara Duterte. So iikli talaga ang proceedings dito. Pero bagaman, sigurado, tiyak, na titimbangin ito ng impeachment court. Kaya nagiging matagal ang kanilang pag-uusap, Bongbong Genesis.
2: Kaunting context lamang dun sa nababanggit kanina ng House Prosecution Panel, ano, yung nabanggit mo sa unang bahagi ng iyong report, Bongbong Jello, na sinasabi ng panel na ganito rin yung nangyari noong time ni former Chief Justice Renato Corona. Merong 7 article, kung di tayo nagkakamali, noon sa verified articles of impeachment laban kay former Chief Justice Renato Corona. Pero meron silang naipresenta officially na articles. Article 2, Article 3, parang tatlo yata, no? Kung di tayo nagkakamali. Pangunahin dito yung sinasabing kakulangan ng mga akmang record doon sa kanilang o sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Pero hindi winidraw yung or hindi inalis yung nauna nang naipresenta ng mga article. Unlike itong gagawin ngayon, request ngayon ng House panel na naipresenta na nila, and then here comes yung kanilang decision, i-withdraw na pala yung dalawang naunang naipresenta. Ano, Bongbong Jello?
3: Ano, parang estratehiya din ito ng prosecution na hindi na masagot yung kanilang mga allegasyon dito kay Vice President Sara Duterte kaugnay doon sa allegasyon sa misuse of confidential funds at doon naman sa allegasyon ng grave threats laban nga dito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. So yun nga, Bongbong Genesis, ang ginigiit nitong defense counsel naman ni Vice President Sara Duterte na hindi naman ito patas para sa kanila kasi nagkaroon na nga ng judgment o kumbaga criticism ayon niya kay Attorney Sheila Season ang publiko laban kay Vice President Sara Duterte dahil nakapaglahad na ang prosecution ng kanilang mga ebidensya. So karapatan naman nila, Bongbong Genesis, na depensahan naman itong si Vice President Sara Duterte ukol dito sa mga allegasyon ng prosecution. So parang tila nga naging estratehiya ito ng prosecution, Bongbong Genesis, ng kanilang i-anunsyo kanina na i-withdraw nila itong mga articles of impeachment na tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bongbong Genesis.
2: Just out of curiosity, Bongbong Jello, kahapon I believe nagkaroon ng press conference si Attorney Tunggol, or the other day meron din, last week meron din press conference si Attorney Tunggol. May nababanggit ba siya na ganitong possibility or even probability during that time na nagkaroon ng mga press conference just a few days or few hours even before itong announcement ng House panel?
3: Sa pagkakaalala ko, Bongbong Genesis, sa mga press conference itong si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol ay hindi na talakay o hindi na pag-usapan yung ganitong pag-withdraw ng na mga naunang tinalakay na articles of impeachment. Bagamat natatalakay Bombo Genesis itong allegation ng bribery laban kay Vice President Sara Duterte dahil nauna nang inanunsyo nitong prosecution na ibabagsak nila ito o hindi na nila ito tatalakayin pa. Ngunit itong naunang dalawang articles of impeachment, itong ang allegation ng misuse of confidential funds at grave allegation naman ng grave threats ay hindi na pag-uusapan na maaaring withdrawin o may posibilidad na i-withdraw nitong prosecution. So nakakabigla nga din ito sa ngayon, Bombo Genesis, katulad na nakita natin mga reaction dito sa mga senator judge ay tila nagulat din sila sa naging anunsyo nitong prosecution ngayong pagdinig, Bombo Genesis.
2: Sa may Senate, may mga nakapagsabi ba dyan na posibleng okay? Or talagang out of the blue na nabigla din ang maging mga nakabit dyan ng mga reporters tulad nyo?
3: Kanina nga, Bombo Genesis, ang pinakahuling impormasyon lamang na nakuha natin kay Representative Gerber Luistro ay may malaking desisyon silang gagawin ngayong hapon at kay Attorney Lorna Capuna naman ay may sorpresa sila mangayong pagdinig. Yun lamang ang kanilang mga binitawan na salita. Other than that, wala na, Bombo Genesis.
2: Kami mamaya na, Bombo Jello, panghuli na lamang siguro as of now, medyo isang oras na, no? Or 30 minutes na mula nung nagsimula ang break. Ano na nangyayari dyan?
3: Ngayon, Bombo Genesis, ay bumalik na, no? Nakabalik na itong pagdinig at tinatalakay na muli itong issue, Bombo Genesis.
2: Okay, sige. Balikan ho natin mamaya ang linya ni Bombo Jello, mga kabumbukaster nation. Meanwhile, panoorin po natin ang sumusunod pa rin na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Nakabalik na po ang trial proper.
4: Neither is it the intention of the prosecution to cause unfairness or injustice on the part of the respondent. As a matter of fact, Your Honor, this decision was arrived at after a careful study of what is best for the impeachment court, for the public, and even for the respondent. In this light, Your Honor, we wish to express our concern for the public who has expressed their impatience, considering that the allegations contained in the articles of impeachment are the same allegations contained in the first impeachment back in 2024 during the 19th Congress, Your Honor. Our beloved countrymen has all the right to know, witness, and be informed of the conclusion of all these impeachment processes, which started as early as 2024. Second, Your Honor, we express our concern for the Honorable Impeachment Court, considering the equally important legislative functions that they need to face as well. That includes the regular bills pending before the Senate, and most importantly, the much-anticipated budget hearing for General Appropriations Act of 2027, Your Honor. Ultimately, Your Honor, during the presentation of evidence in chief by the prosecution, the defense was likewise given their opportunity to participate by way of their lengthy, extensive, engaging cross-examination, where they were able to present their pieces of documents as well to the public. And if the desire of the defense is to be able to share all the pieces of evidence that they have, there are a lot of platforms which they may consider, Your Honor, if the intention only is to share this publicly. Ultimately, Your Honor, the prosecution wishes to put on record that this decision to withdraw, drop, the three of four articles, retaining only Article 2, unexplained wealth, is being done after careful consideration of all the interests of the parties involved. Thank you, Your Honor.
5: Attorney Sheila is recognized.
6: Yes, Your Honor. Just a response to the counter-manifestation of the lead prosecutor. In the first place, when the lead prosecutor mentioned that if the respondent wants to be heard, there are other platforms. where we can show and present our evidence. I'm not sure if I heard that right. And to be frank, it sounds, it is ridiculous to even suggest to the respondent that, hey, after 38 days, present namin ang lahat ng mga tao na sa tingin namin ay kaya magbigay ng damage sa iyong reputasyon. At kaya mag-identify ng mga dokumento na gusto naming marinig ng taong bayan. Pero ang gagawin namin sa bandang huli ay i-withdraw namin lahat ito. At sasabihin na lamang namin na ito ay para sa taong bayan para may kaunti namang kabilisan ang trial na ito. But nonetheless, may iba ka namang platform respondent. That is the messaging that the prosecution seems to want to impart before the public and before this honorable court. It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable. Platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na punta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ng taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going on here. Now, binanggit rin ng lead prosecutor yung 2025 impeachment complaint that the prosecution allegedly wants to help the public because, you know, they're interested because the impeachment complaints against the vice president have been going on since 2025. In fact, I will probably need to correct that because the impeachment campaign against the vice president did not only begin in 2025 when the Supreme Court junked and nullified void ab initio the impeachment complaints filed or the articles of impeachment that the 19th House of Representatives filed. Baka nakakalimutan natin na itong dahilan kung bakit may decision ngayon na Duterte versus HOR. Kaya hindi ko rin alam kung saan ang gagaling yung suggestion na yan. But let us be clear. Whatever is the decision of the prosecution on how to manage its case or how to secure its case, and whether it thinks that its case can survive on one article alone at hindi na nila kailangan pa ng ebidensya or to offer evidence on Articles 1, the confidential funds, and Article 4 on grave threats at yung Article 3 on bribery and corruption. That's their call. That's their lookout. And kagaya ng isang batayang prinsipyo sa lahat ng hukuman, the prosecution's case must stand or fall on its own. So kung pahihinain ng pagwi-withdraw ng tatlong articles ang kaso na ito ng prosecution, that's theirs to bear. That's their burden. That's not the defense burden. And the defense will proceed na sa pagkakataong ito na gumugol ang taong bayan, marahil marami sa kanilang hindi pa pumapasok sa kanilang sa kani-kanilang trabaho para masubaybayan ang paglilitis na ito. At hindi lang yon, gumugol tayo ng government resources para sa trial na ito. In fact, I would even go as far as say that the withdrawal should already be one of the reasons why the articles of impeachment, the entire articles of impeachment should be dismissed. Isang pruweba, kahapon narinig natin, tinanong pa yung DALEDGE, forensic financial expert. At pinilit na saan mo ba may attribute to? At ano binanggit niya? Confidential funds. And now we hear today the prosecution say that they're withdrawing the articles and the allegations doon sa confidential funds. So, yes, it goes into the very right of the respondent to due process. At kung ano man ang gagawin ng hukuman ito, sa paglilitis na ito, hindi lang respondent ang apektado dito. Dahil ano man ang mangyari sa hukuman na ito, ito ang mensahe na ibinibigay natin sa taong bayan. Ito ang ehemplo at modelo na sinasabi natin sa mamamayang Pilipino na pwede ito. Pwede itong gawin sa vice-presidente ninyo. Kaya pwede rin itong gawin sa kahit kanino sa inyo kapag kayo ang naharap sa isang pagsasakdal. Hindi ko namin papayagan yan.
7: Anything else before the court makes a ruling on the matter?
4: Your Honor, please. The statement of the Honorable prosecution that the defense may consider other platforms is actually taken from the regular practice of the respondent herself.

Samangang Musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

What about love? Yara, we team a lap sa heart. Oras natin sa Pangapulo ng Pilipinas, 4 star minuto bago mag-alas 6 ng gabi. 5:56 in the evening, in the afternoon, out of Philippines, the red time. And again, happy Tuesday. Hello, hello sa mga nag-prepare na, yung mga nakaabang na sa elevator, paunahan. Yun na pakinggan, no, dito sa ating Twilight Zone. At susunod na nga ang mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Bombo at Riga News Evening Edition, live po yan sa Bombo News Center Makati at Salmacas Nationwide. Para po sa ating audio video streaming, pwede ka pumunta sa ating Facebook page 102.7 Star FM Manila o kaya naman sa ating YouTube channel na Bombo Radio Philippines. Right. Ingat, Kasray Nation! Enjoy, enjoy! Ito naman for our next song. Awaiting, we are the champions. Mula po yan

0: Basta Radio Bombo.
1: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Martes, Oktubre 13, 2026. At sa ating Christmas countdown, 73 days bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, dating Pangulong Rodrigo Duterte personal na humarap dyan sa pagdinig ng kanyang kaso sa International Criminal Court. Impeachment Court naman dito sa Pilipinas, uobligahin o hindi na uobligahin ang trampo ni Vice Presidente Sara Duterte na depensahan pa ang mga tinanggal na artikulo sa impeachment case. Ang Korte Suprema ay binasura naman ang indirect contempt petition laban kay Senator Vicente Soto III. Samantala, dyan sa Sandigan Bayan, si Deputy Speaker Janet Garin tuluyang inabsuelto kaugnay dun sa graft at malversation charges kaugnay ng Dengvaxia case. Samantala, ang bagong pinuno ng Department of Information and Communications Technology Secretary na si Declaro ay nanumpa na. At ito naman si Secretary Cayetano na kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano ay naniniwala sa mga programa ng Marcos administration at no comment daw sa posisyon ng kanyang mga kapatid. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, ang bansang Iran nagbanta laban sa Estados Unidos kaugnay doon sa assisted shuttle system dyan sa Strait of Hormuz. Habang ang China naman pinatawan ng sanksyon ng mga opisyal ng Paraguay at Belize dahil sa kaugnayan dyan sa usapin sa Taiwan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Muling personal na humarap si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court ngayong araw ng Martes. Yan ay ikalawang pagkakataon sa loob ng 2 buwan. Kaugnay pa rin ang kanyang kasong kinakaharap na Crimes Against Humanity at yan ay nakabinbin sa International Criminal Court kaugnay ng kanyang kampanya kontra sa ilegal na droga. Dumalo si Duterte sa Fourth Status Conference na layuning ayusin ang mga detalye at paghahanda para naman sa formal na paglilitis. Nagkaupo siya sa likod ng kanyang mga abogado at gumamit ng headset habang nagsisimula ang pagdinig kaugnay ng kanyang kaso. Una nang dumalo si Duterte sa mga nakalipas na pagdinig sa pamamagitan lamang ng video link matapos siyang dalhin sa dahig at hindi rin siya dumalo sa ilang nakalipas na pagdinig bago pa man ang personal na pagharap sa 3rd status conference ng kanyang kaso nitong Setyembre. Naharap nga ang dating Pangulo ng Pilipinas sa 3 bilang ng Crimes Against Humanity at ayon sa mga prosecutor, may kinalaman umano siya sa mga hindi bababa sa 76 na mga pagpaslang mula sa taong 2013 hanggang 2018 sa gitna ng kanyang kampanya laban sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot pati na yung mga bentahan dito sa Pilipinas. Itinakda naman ang International Criminal Court sa Nobyembre at 30 ang pagsisimula ng paglilitis na maring tumagal ng ilang buwan o kaya ay taon. Samantala, dako tayo dito naman sa Pilipinas sapagkat ibinaba ng Senate Impeachment Court ang kanilang pasya na hindi na kinakailangan pa na magpresenta ng mga saksi o kaya ay ebidensya o hindi na obligado ang kampo ng depensa ni Vice President Sara Duterte ukol naman sa usapin ng confidential funds, bribery at grave threats. Kasunod na rin ang pag-aproba sa pagbawi ng prosekusyon sa 3 artikulo. Una nga rito mga kabombo ay marami ang nagulat nang inanunsyo ng lead prosecutor ng lower house, partikular na ni Representative Jeremy Luistro, ang pagbawas sa 3 artikulo at tanging isa na lamang ang kanilang isinulong o yung unexplained wealth issue sa kanilang pagpupursigi. Ipiniliwanag ng presiding officer na si Chis Escudero na hindi na isusumite sa mga senator judge ang 3 binawing artikulo para naman sa anumang pagboto kaya ay paghatol kaya't walang dahilan upang pasubalian pa ng depensa ang mga akusasyon na hindi naman desididong isulong sa hukuman na masentensyahan batay doon sa kagustuhan ng prosekusyon. At kaugnay niyan mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang impeachment court ay pinahintulutan nga itong tuluyang pag-atras doon sa tatlong artikulo. Alamin natin ang iba pang mga pangyayari mula dyan sa Senate Impeachment Court. May update si Bombo Angelo Ganan. Bombo Angelo? Check natin muli. Maya lamang mga kabombo at mga ka-Star Nation ang mga update ano, sapagkat kanina ay tuluyan na hong tinapos dito sa bahagi ng prosecution at ang resumption ho nito ay sa susunod ng buwan o sa pagdating ng buwan ng Nobyembre. Ibig sabihin ay wala na hong impeachment trial bukas hanggang sa masusunod na araw maliban na lamang kung magkaroon ng pagbabago ng anunsyo ang Senate Impeachment Court. At balikan natin ang linya ni Bombo Angelo Aganan.
2: Bombo Dennis, pinayagan nga ng Senate Impeachment Court ang pag-atras ng House Prosecution Panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit nagtakda naman ang korte na magkakaibang epekto sa naging ruling sa Articles 1, 3 at 4. Sa naging ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero, tinanggap niya ang manifestasyon ng prosecution na umatras sa Article 1 o ang umano'y misuse of confidential funds at Article 4 o ang aligasyon sa grave threats matapos makompleto ang paglalahad ng ebidensya habang naon lang iniurong ng panig ang Article 3 o ang aligasyon sa bribery bago pa maiharap ang ebidensya kaugnay nito. Gayunman, nilinaw ni Escudero na hindi otomatikong mawawala ang mga naturang articles of impeachment dahil lamang sa pag-atras ng prosekusyon. Kailangan pa rin aniya ang pag-aproba ng impeachment court dahil nasa Senado ang kapangyarihang dinggin at resolbahin ang mga kasong impeachment sa ilalim ng konstitusyon. Sa ilalim ng ruling, ang Article 1 at 4 ay tinuturing na withdrawn with prejudice kung saan hindi na maaaring muling buhayin pa o ihain ang kaparehong mga aligasyon laban kay Duterte sa kasalukuyang termino niya at sa 20th Congress kung nakabatay lang ito sa parehong paratang. Samantala, ang Article 3 ay tinuring na withdrawn without prejudice dahil wala pang naihaharap na ebidensya ang prosekusyon sa ilalim nito. Gayunman, hindi na rin ito maaaring buhayin sa kasalukuyang paglilitis hanggang matapos ang trial. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero.
3: The distinction is deliberate. Articles 1 and 4 were brought through a completed prosecutorial evidentiary presentation before being withdrawn. Article 3 was withdrawn before the prosecution presented evidence capable of sustaining a finding against the respondent. The court therefore accords to Articles 1 and 4 finality for the respondent's present term as Vice President, while limiting the procedural effect of the withdrawal of Article 3 to this trial alone, provided, however, that Article 3 may not be revived in this trial until its conclusion. Number 3, Articles 1, 3, and 4 shall not be submitted for a vote or verdict by this court anymore. As there is no longer any charge under Articles 1, 3, and 4 for adjudication in this trial, those articles shall not be submitted to the members of the court for a vote or for a verdict of conviction or acquittal.
2: Dahil nga sa pag-atras ng tatlong artikulo, hindi na isa sa ilalim sa butuhan o hatol ng mga senator judge ang mga ito. Hindi na rin kailangan magharap ng defense team ni Duterte ng ebidensya upang sagutin ang mga naturang aligasyon. Binigyan din naman ni Escudero na hindi nangangahulugan ang ruling na may immunity si Duterte mula sa posibleng kasong kriminal, sibil o administratibo kaugnay ng mga aligasyon na binabanggit sa mga inatras na artikulo. Ang pagbabawal aniya ay para sa muling paghahain ng kaparehong impeachment accusations sa ilalim ng mga kondisyong itinakda ng hukuman. Pinayagan rin ang mga partido, abogado at testigo na talakayin sa publiko ang mga usaping saklaw ng tatlong inatras na artikulo dahil hindi na aniya nakabimbing ang mga ito para sa paghatol. Ibig sabihin, hindi na ito saklaw ng Rule 18 ng Senate Impeachment Rules na nagbabawal na talakayin sa labas ng korte ang merito ng kaso. Gayunman, mananatiling protektado ang mga dokumento at ebidensyang saklaw ng confidentiality o iba pang legal na paghihigpit. Inutos din ni Escudero na mananatili sa opisyal na record ng Senado ang lahat ng dokumento at materyales na may kaugnayan sa mga inatras na artikulo, alinsunod sa tuntunin sa pag-iingat at pagbibigay ng access sa mga ito. Muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero.
3: The prosecutors, the respondent, the respective counsels and witnesses may publicly address, explain, and respond to any matter contained in those withdrawn articles. In particular, the respondent, given that she will no longer have an opportunity or need to defend against those articles through the presentation of evidence before the court, may therefore answer them, present her account, defend her conduct, reputation in the course of public discourse. This freedom extends only to Articles 1, 3, and 4, however, and does not authorize the covered parties by Rule 18 to make any public comment or disclosure concerning the merits of the retained Article 2, which remains pending before this court. The freedom to discuss the allegations in the withdrawn articles, however, does not authorize the unrestricted disclosure or dissemination of evidence presented in connection with them. Withdrawal does not declassify evidence, remove an existing seal or protective order, waive any privilege or extinguish duties arising from privacy, statutory secrecy, witness protection, legal ethics, confidentiality undertakings, or the sensitive character of any material.
2: Samantala, nakatakdang isumite ng prosekusyon ang formal offer of evidence para sa natitirang Article 2 hanggang Oktubre 23 sa kataong kasalukuyan. May 10 araw naman ng depensa mula sa pagtanggap nito upang maghain ng komento at magtutol. Nakatakdang simula naman ng kampo ni Duterte ang paglalahad ng kanyang ebidensya sa Nobyembre 9, 2026 pagbalik ng sesyon ng Senado. Sa huli, bago tapusin ang pagdinig at mag-break ang impeachment trial, nagpasalamat at humingi ng pasensya si Escudero sa lahat ng panig maging sa publiko sa pag-intindi sa kung anuman ang naging kakulangan ng impeachment court sa mga nakaraang pagdinig. Tiniyak naman ng presiding officer na pag-iigihin pa ng korte ang kanilang pagtatrabaho upang magampanan umano ng maayos ang kanilang tungkulin.
4: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, Basta Radio, Bombo!
1: Naghatid yan sa atin sa oras na 12 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Pinasura naman ng Supreme Court en banc ang indirect contempt petition na inihain laban kay Senator Vicente Tito Soto III. Yan ang kaugnay dun sa kritisismo sa desisyon ng korte sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa naging pasya na isinulat ni Senior Associate Justice Marvick Leonen, binigyang diin ang mataas na hukuman na ang mga pahayag ay bahagi ng pampublikong diskurso sa usapin ng pambansang pinoprotektahan bilang political speech. Inakusahan ng mga petitioner sa pamumuno ni Attorney Manuelito Luna ang naturang senador ng pagpapasama sa tiwala ng publiko sa judikatura matapos nitong questionin ang naging desisyon at pangunawa ng ponente sa mga lituntunin ng Kongreso. Dilinaw naman ng korte na ang batiko sa mga desisyon ng hukuman ay hindi otomatiko na pinarurusahan kahit pa ito ay may tuturing na masakit at nakakasakit o kaya naman ay mistulang mali ang pananaw. Nagbabala pa ang tribunal ng parusa sa senador sa simpleng pagpapahayag ng hindi pagsang-ayon ay magiging isang labis na paglimita sa kalayaan sa pagpapahayag ng mamamayan. Muling nanawagan ng Supreme Court para naman sa kapwa paggalang sa pagitan ng mga sangay ng pamahalaan habang pinapanatili ang bukas na pagiging maunawain ng hudikatura sa mga makabuluhang batikos mula sa hanay ng publiko. Nakumuna tayo dyan sa kampo ng prosekusyon, mga kabombo, pati na dyan sa panig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nain natin dyan sa Palacio Malacanang sapagkat ang Pangulo ay sinabing kailangan ng pagbabago sa communication strategy ng ating bansa. At may depensa rin tungkol dun sa appointment ng kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si Secretary Lino Cayetano bilang bagong pinuno ng Presidential Communications Office. At meron din tayo mga update, mga kabombo, hinggil dun sa iba pang mga usapin na tinutukan ng atin pong reporter. May balita si Bombo Analy Soberano.
5: Bombo Dennis, dinipensa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang appointment ni Secretary Lino Cayetano bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office. Si Cayetano ay nanumpa kanina at siya ang ika-anim na Presidential Communications Office Secretary sa apat na taong panunungkulan ni Pangulong Marcos. Pinalitan niya si Secretary Dave Gomez na na-bypass ng Commission on Appointment. Paliwanag ng Pangulo kung bakit nagkaroon ng rigodon sa PCO, ito ay dahil patuloy ang pagbabago sa communication landscape. Kaya may pangangailangan ding iakma ang pinuno ng PCO base sa kailangang mga pagbabago ng diskarte. Kumpiyansa ang Pangulo na sa pamumuno ni Cayetano sa Presidential Communications Office ay mas makarating ng mabilis, tama at napapanahon sa publiko ang mga programa at mensahe ng administrasyon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Well, he has always been part of our communications group, and so we always knew that he was entirely capable of doing the job. And the reason that we have this high turnover is because the job keeps changing. In terms of what we are trying to put forward. In the beginning, we were talking about policy, and then we started talking about what we had to do in terms of implementation, and then we started having to talk. Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job. So it keeps changing, and that's why we have to keep restructuring it.
5: Inanunsyo din ngayong hapon ni Pangulong Marcos ang pagtatalaga kay Social Security System President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa kasalukuyang pamumuno sa SSS, may karanasan din si Declaro sa Digital Economy at Information Technology. Nagsibi raw si Declaro bilang Chairperson ng Information and Technology Collection Committee ng SSS. Pinalitan ni Declaro ang dating kalihim ng DICT na si Henry Aguda. Inihayag pa ni Pangulong Marcos. Nanumpa din si Secretary Declaro ngayong hapon dito sa Palasyo ng Malacañang. Naniniwala si Pangulong Marcos sa kakayahan ni Declaro para magsilbi sa DICT. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: New DICT Secretary is Robert Joseph Declaro, who is the current SSS President and CEO. But he also, besides that, he also has a very strong background in terms of the digital economy, the digital world.
5: Sa kabilang dako, siniguro din ang bagong talagang PCO Secretary na si Cayetano na lalo pang palalakasin ang mga programa ng gobyerno para nga maipaabot ito sa publiko. Sa isang panayam, sinabi ni Cayetano dapat magtulungan ang lahat para maging matagumpay at epektibo ang kampanya ng pamahalaan, lalo na ang paglaban sa fake news. Ibinahagi rin ni Cayetano na mayroon silang common denominator ni Pangulong Marcos. Ito ay kapwa sila nang galing sa local government units. Dahil naging gobernador ang Pangulo at siya naman ay alkalde ng Taguig. Naniniwala si Cayetano na mahalaga ang ugnayan sa mga constituents para maihatid ang tamang impormasyon. Tumanggi namang magkomento si Cayetano kaugnay sa kanyang dalawang kapatid na sina Senator Alan at Pia Cayetano kung saan magkaiba ang kanilang pananaw sa politika. Pakinggan natin si Presidential Communications Office Secretary Lino Cayetano.
7: Sa akin, it doesn't change anything. I think tulad natin lahat dito. I think the most important thing is what binds even families together are values. So I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin. So ako, I call on all the president's critics, all of the president's supporters. In the next 2 years, let's come together, let's make sure we support programs that will benefit the Filipino people. At napakarami na kailangan nating gawin sa isunod na dalawang taon. I will consult the president on that, no? Pero my inclination is to work behind the scenes.
5: Magpapatupad naman ang masusing pagre-review ang bagong DICT Secretary sa lahat ng proyekto, budget at procurement activities ng ahensya. Ayon kay DICT Secretary Robert Joseph Declaro, na tiniyak niya sa susunod na tatlong buwan ay ilalagay niya sa tamang direksyon ang ahensya. Pakinggan natin si bagong talagang DICT Secretary Robert Joseph Declaro.
8: I think this year there's about 12,000 sites already not installed. That is one of our achievements, actually. We have 20,000 sites by end of the year. Now, the question is, you know, how do we monitor them? So we need the assistance of the providers to ensure that the gadgets installed in the different sites are working properly. I could not comment that. One thing I can say is that my predecessor, former secretary, Aguda, you know, he did his best to try to find ways and means on how to help provide better technology to the Filipinos.
5: Samantala, Bumbo Dennis, update naman tayo sa prosecution dahil hindi na itutuloy ng House Prosecution Panel ang 3 sa 4 na impeachment articles laban kay BP Sara. Ito ay ang dahil naniniwala itong sapat ang ebidensya sa alegasyon na hindi maipaliwanag na yaman upang mapatalsik siya sa pwesto. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court nitong Martes, sinabi ni Lead Prosecutor Attorney Gervil Jinky Beatrix Luistro na nakatuon na lamang sila sa Article 2 o Unexplained Wealth. Ibinasura ni Luistro ang pahayag ng Defense Lead Counsel na si Attorney Sheila Siso na maaring magpahina sa kaso ang pagbawi sa 3 artikulo. Pakinggan natin si Representative Gervil Luistro.
9: Isang conviction lang ang kailangan to anticipate withdrawal and perpetual disqualification from office. With the withdrawal that was done by the prosecution of 3, leaving only 1, is it not favorable for the respondent? Kasi kahit sang ang gulo ko tingnan, it appears to me that what we did is really favorable for the respondent. Iisa na ang bala ng prosecution. But of course, with confidence, I wish to say that this is our strongest article.
5: Si Representative Gervil Luistro. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano, Basta Radio, Bombo!
0: Ang Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event. Tugong Bombo.
10: A little pain, a life to gain.
0: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
10: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
0: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radio o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
10: A little pain, a life to gain.
0: Basta Radio! Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated.
10: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
0: or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.
1: Tugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain is in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and Philippine Red Cross. Tuloy tayo sa mga balita. Si Vice President Sara Duterte nanindigang hindi magre-resign sa kanyang pwesto. Iginit na tuloy ang pagtakbo sa 2028 elections. May balita si Bombo Jaira Hanggayo.
11: Yes, Bombo Dias, nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap niyang hamon na legal man o political kabilang impeachment trial laban sa kanya. Payag ito ng Vice Presidente sa gitna ng pagpapasya ng impeachment court na pagtuunan na lamang ng prosecution ng Article 2 tungkol yan sa umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan kasunod ng pagbasura sa tatlo pang articles of impeachment. Tinindigin ni Vice President Duterte tuloy ang plano niyang makbo sa kapangulo sa 2028 election. Anya nakikita niyang pagkakataon ng impeachment trial upang mas pinapubliko ang mga katanungan tungkol sa kanyang pagkatao. Kaunay niya, pakinggan natin ang bahayag ni Vice President Sara Duterte.
12: No. Will not resign. Will never resign from the office of the Vice President. I will never resign from the office of the Vice President. In one way, nakikita ko as a blessing yung impeachment trial dahil diyan ay makikilatis at ma-scrutinize na ng mga tao yung mga katanungan nila sa pagkatao ko.
11: Iginit din ng Vice

0: doon pa lang sa House of Representatives, the moment they filed, the groups filed the impeachment complaint, na walang ebidensya lahat ng kanilang akusasyon. O dahil nga wala silang ebidensya, ngayon kailangan na nilang i-drop o hindi talakayin. At lumalabas na ano lang talaga ito, parang accountability kuno, paninira, todo-todong araw-araw na banat at paninira, at swerte na kung matanggal si Sara Duterte.
1: Nahaharap ngayon si Vice President Sara Duterte sa mga allegasyon na maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at grave threats. Inibestigahan din ang National Bureau of Investigation ng mga ari-arian o manoy hindi tugma sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Pero kung babalikin natin ang nangyari kanino sa impeachment court, inihalag ni House Lead Prosecutor Representative Julie Luistro sa Senate Impeachment Court ang intensyon ng prosekusyon na ihinto itong tatlo sa apat articles of impeachment. Laban dito kay Vice President Sara Duterte, mananatili lamang ang Article 2 na tumatalakay sa unexplained wealth o itong hindi maipaliwanag kayamanan ng Vice Presidente. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jair Hanggayo. Basta Radyo, Bombo!
2: At mamaya mga kabombo, may mga karagdagan pa tayong update at may panayam din ho tayo maya-maya sa isa sa mga tagapagsalita ng prosekusyon upang mabatid ho natin paano naghumantong dun sa kanilang pasya na iset aside na yung tatlong artikulo na kanilang unang isinulong dyan sa Senate Impeachment Court. Samantala, sa ibang balita muna, itong si Deputy Speaker Janet Garin, inabsuelto na ng Sandigan Bayan kaugnay doon sa mga kasong may kinalaman sa Dengvaxia issue. May balita si Bombo Kim de Guzman.
3: Magandang gabi, Bombo Denis. Sinatulan nga ng not guilty ng Sandigan Bayan Special Second Division si dating Department of Health Secretary Janet Garin sa mga kasong graft at technical malversation kaugnay sa illegal o illegal use of public funds ngayong Martes. Kauna ito ng kontrobersyal na pagbili noong 2015 ng mga bakunang Dengvaxia na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos bilang bahagi ng school-based immunization program ng Department of Health o DOH. Kasama rin pinawalang sala sa kaso sina DOH Secretary Gerardo Bayugo, Undersecretary Kenneth Artigan Goh, OIC Director Joyce Ducusin at dating Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lesiones. Personal na dumalo si Garin sa korte nang ilabas ang desisyon. Ipinayag niya ang kasiyahan sa naging hatol at sinabing hindi lamang para sa kanya ang naturang desisyon, kundi para rin sa mga scientist, doktor at eksperto sa kalusugan na sumusuporta sa programa ng pagpapabakuna. Naging kontrobersyal nga ang Dengvaxia program matapos simulan ang pagpapabakuna sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan noong 2016. Daan-daang libong bata ang nabakunahan bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan para sa dengue. Kaugnay nga na, pakinggan natin ang bahagi ng panayam ng Bomboras of Philippines kay Janet Garin, ang Deputy Speaker.
4: Unang-una, nagpapasalamat kami sa Sandigan Bayan dahil nga nakakagalak po talaga ang kanilang desisyon. Allow me to emphasize the fact na patuloy na nag-a-attend yung ating mga researchers, scientists, public health experts sa naging kasong ito. Naiintindihan po namin na meron tayong mga anti-vaccine advocates, subalit hindi namin pwedeng pabayaan ang aming tungkulin, and me myself as an advanced trained vaccinologist, hindi rin po namin pwedeng talikuran ang pagbabakuna because vaccination saves lives. So again, natutuwa kami. This is a win, not for me, but for our scientists and public health experts. Sana po hindi na maulit na napupolitika ang kalusugan dahil nagiging sakripisyo ito, no? Marami ang outbreaks na nangyari. Marami ang namatay sa mga ilang sakit dahil natakot ang taong bayan sa bakuna. But this is a vindication, not for me, but or for scientists or public health experts at sa mga doktor na patuloy na naniniwala na kailangan serbisyuhan ang bawat Maria at Juan de la Cruz. Maraming salamat po.
3: Panawagan naman ni dating Department of Health Secretary

0: Janet Gavin sa publiko na huwag i-demonize ang pagpapabakuna dahil sa kontrobersyang idinunot ng Dengvaxa. Kung naayon, pakinggan po natin ulit ang kanyang pahayag.
1: Well, I have not been campaigning for dengue vaccine alone. We have been advocating for all vaccines. At ang aming pong panawagan ay hindi huwag i-demonize. Naiintindihan natin merong mga anti-vaccine groups at nire-respeto natin ito. Subalit hindi kami pwedeng huminto dahil ang pagbabakuna is actually saving a lot of lives. And let me make it categorically clear, no? Marami nga ang nagtanong nitong nakaraan bawat na bakit daw nabawasan yung immunization budget. Kasi sa totoo lang, nahinto ang dengue immunization program dahil nga dun sa kontrobersiya. Pero hindi siya nawala sa budget ng Department of Health. Yung 3.55 billion na nakalaan para sa dengue immunization program ay nagpatuloy sa lahat ng taon up to this current year.
0: Dagdag pa ni Garin, mahalagang maibalik ang tiwala ng publiko sa pagpapabakuna at matiyak na magpapatuloy ang mga programa ng pamahalaan para sa kalusugan ng hindi nakakadlangan ng mga kontrobersya. Gitnya, dapat na manaig ang tamang impormasyon at siyentipong ebidensya sa pagtalakay sa mga bakuna, lalo na sa usapin ng kaligtasan at pagprotekta sa publiko laban sa mga sakit. Mula rito sa Sandigan Bayan, nag-uulat Bongga Tinti Guzman. Basta Radyo, Bombo!
2: Aras natin sa buong kapuluan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, 27 minuto bago sumapit ang ika-7 ng gabi. At kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga tagapagsalita ng panig ng prosecution dyan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. At si Bombo Dennis Hamito po ito. Welcome to the program. Attorney Hes Montalan, ang deputy spokesperson ng panig ng prosecution. Welcome to the program.
3: Hello, magandang gabi po sa inyo, Bombo Dennis, at sa inyo mga tagapakinig.
2: Mm-hmm. At tayo din po ay napapanood sa pamamagitan ng ating digital platform ng Bombo Radio Philippines, ating 32 stations and sa loob at labas man ng ating bansa. Kaya ho, very interesting itong ating pag-uusapan. Eh, marami ho ang nagulat, Attorney Hes, dito sa development kanina, biglang hindi na ipupursige ng prosekusyon yung tatlo sa mga articles of impeachment. Paano po nag-come up dun sa ganong desisyon ang panig po ng prosecution?
3: Well, sinuri naman po namin ito, pinag-usapan at sinuri naman po namin na mas maganda nga pong i-drop na lang po itong iba pong articles po. Kasi makikita naman po natin na dito po sa article on unexplained wealth, malakas na po yung evidence. Sa tingin po namin, malakas na po yung evidence namin dito. Kung mga sari-saring dokumento, mga numero na nagsasabi na meron pong unexplained wealth ang Vice Presidente. At ito nga po, kinumpirma na nga po niyang, ni Attorney Alex Cabrera sa kanyang testimonya kahapon po. At sa tingin naman po namin, gusto na po namin talaga namin ma-expedite ito. Kasi ito pong Congress, yung House po, yung House Prosecution Panel, kung tandaan po natin, iba po sa kanila ay mga member po ng House of Representatives. At since may impending po na parating na El Nino, na Super El Nino, kailangan po magkaroon ng mga programa at mga maipasang mga batas para magkaroon, para ma-counter po yung effects po nitong Super El Nino na ito.
2: Okay. Ito po kasing isa sa mga artikulo ay talagang initially na-consider na hindi na itutuloy yung issue po ng bribery. Pero kailan lang ho na realize ng prosecution na kaya na, hindi na dapat na ipursige yung iba pang articles of impeachment, though na i-present ho ito dyan sa Senate Impeachment Court. Kailan ho nagkaroon ng kumbaga ganung consensus sa panig po ng prosecution?
3: Well, masasabi ko lang po dito ay recently. Pero nasabi na rin po namin nung nagsimula po kami dito sa Article 2 sa unexplained wealth po, marami pong pasabog ng prosecution. At masasabi ko po, ito isa po talaga ito sa mga pasabog namin. Kasi sa tingin na po namin dito, ito na po yung smoking gun na hinahanap na para ma-impeach po pa yung Vice Presidente.
2: Okay. Kanina ay parang hindi... malaman o kaya naman ay parang gulat na gulat yung panig po ng depensa. Of course, dahil malaki po mga development po yung nangyari. Pero inasahan nyo na ba na ganito rin yung kanila magiging reaksyon? Although may mga nagsasabi, nagbabasa ako kanina ng mga comments doon sa aming mga post sa digital channel ng Bombo Radio, sabi nila pabor din ito sa panig ng depensa dahil hindi na sila kailangan mag-effort na ipagtanggol doon sa mga particular issues. Pero kayo ba, inasahan nyo ba yung reaction kanina, Defense Council ng Vice Presidente?
3: Hindi po namin inaasahan yun kasi kung napapansin niyo po, habang nagbibigay na po ng manifestation po itong si Attorney Sheila Season, may binabasa po siyang papel at binubuklat-buklat niya po ito. So tingin po namin hindi po sila surprised dito, and I don't know why, kasi siguro naman po ano po siya. Siguro, to be fair to the defense naman po, baka they're just prepared for all possibilities nga po. At included na dito po ang pag-drop po ng ibang articles.
2: Pero may mga analyst na nagsasabi na baka gawing pagkakataon nito ng panig po ng depensa para doon nila i-discuss, kumbaga no holds barred dito sa kanilang pagsagot dahil hindi na ito saklaw ng sub judice rule yung mga inilaglag na article. So ano ho ang pagtingin po ninyo dito?
3: Well, nararapat naman po since na-drop na nga po itong mga articles, ibang articles po. Hindi na siya within the sound discretion of the court, sound jurisdiction of the court. And since hindi na nga po siya nasa sound jurisdiction of the court, hindi na po siya covered ng sub judice rule. So, kung ano man po ang gusto namin sabihin with respect to any proceedings, pwede na po. Pero syempre, within the confines of respect din ano naman po. And decorum. And it also equally applies to the Vice President. Pero may na-adjust add po, ito pong Vice Presidente nga po natin eh, kahit covered pa po itong mga ibang articles ito, ang sub judice rule. Kung ano-ano pa po nga sinasabi dito, she even attacks the Senate Impeachment Court. Pagdating po dito sa impeachment proceedings, and even questioning the institution and the proceedings itself. So all I can say is free-for-all na po. I wouldn't say that's entirely accurate kasi dati pa naman pong free-for-all ito pong Vice Presidente natin pagdating sa kanyang mga statements sa media.
2: Okay. Ito ho kasing dahil inilaglag na ng panig po ng prosecution. But of course, ano ho yung inyong plano rito? May mga discussion pa rin ba ang panig po o kagaya po ninyo, isa sa mga tagapagsalita ng prosecution? Kung halimbawa, matatanong ho kayo sa mga events o kaya ay sa labas ng court, are you still going to discuss yung mga particular things na yun? Though ito ho ay nailatag naman na sa Senate Impeachment Court at naisa-isa na rin, nakapaglahad din ng mga testigo at ebidensya ukol po dito.
3: Well, I can't speak on behalf of my other spokespersons. Well, pero for me personally po, kung tinulong lang naman po ako tungkol dito sa mga ebidensya at mga testigong inherap po dito sa Senate Impeachment Court with respect to confidential funds, tapos with respect to grave threats, sasagutin ko naman po sila. Pero kung kusa ko pong amin, hindi po personally.
2: See. So dito ho ay I think 39 days ng impeachment trial. So kumusta naman ho yung inyong kumbaga assessment at pagtingin sa mga bagay-bagay doon sa naging takbo po nitong ilang buwan na impeachment bago po ngayon na nag-break dahil natapos na yung panig po ng prosecution. So ano po yung maituturing po ninyong very challenging part so far?
3: Well, very challenging part so far or pagdating naman po sa pagpresenta ng depensa ng kanilang ebidensya?
2: Oh, yung sa panig po ninyo, yung mga na-encounter po ninyo na kumbaga sa tingin po ninyo ay naging kumbaga ay kinailangan yung magbuhos ng ika nga ay higit na effort, Attorney Hez.
3: Well, sa panig naman po namin, sa lahat naman, just to be clear po, sa lahat po ng articles na presented namin so far, nag-full effort po kami lahat dito. Pero ang pinaka-challenge naman po talaga dito, yung pagdating po dito sa defense, kung paano po sila conduct ng cross-examination. Parang yung cross-examination po ni Attorney Christine Ferrer. Para naging lecture na nga po ng taxation law. Pero wala naman po siyang naibunyag na mahalagang punto pagdating po sa testimony po ng BIR witness. At lalo-lalo na po dito kay Attorney Alex Cabrera. Napakahaba po ng cross-examination. Umabot nga po ng 2 hearing days eh. Pero nung nakita naman po natin, hindi na po kami nag-redirect kasi wala naman po siya nailabas na punto na kailangan pang i-clarify o kaya ipakailangan pang explain sa testigo. Hmm. So yun lang po nakita namin. Ito pong mga dilatory or delaying tactic po ng defensa.
2: I see. Okay. Medyo on a lighter note, Attorney Heza, no, dahil medyo nakakahinga na tayo ng medyo maluwag ngayon dahil natapos na, kumbaga, yung talagang dibdiban na talagang banggaan ng mga argumento dyan sa impeachment trial. Well, little break lang naman ito. But of course, kayo ho ay isa sa mga tagapagsalita. Nagkaroon din po ba kayo ng encounter doon sa iba pang mga miyembro ng prosekusyon? Halimbawa ay sila yung nakatoka doon sa mga particular topics pero hindi na sila magkakaroon ng moment na maipresenta po yun. Alam natin, nag-aral din po sila, inaral nila at hinimay-himay yung isa-isa doon sa mga nakatoka sa kanila na topic pero hindi na matutuloy. So ano ho yung kumbaga mga reaction among those mga members ng prosecution. Although, ito nga, may decision na. Pero sa inyo, sa inyong hanay, Attorney Hez.
3: Yeah, sa hanay naman po namin, napag-usapan naman po kasi ito na maayos. At nagpaalam naman po kami dito sa mga nag-handle ng mga abogado dito po sa mga other articles. And napag-agreehan naman po na mas maganda nga pong i-drop na lang po itong ibang articles of impeachment. Kasi upon analyzing po the whole picture, ito nga pong unexplained wealth ang pinakamalakas sa ebidensya namin. So the prosecution will stand on this one article po when it comes to impeaching the Vice President.
2: Ayun. Oh, with that, maraming salamat po Attorney Hess sa mga butil ng impormasyon na naibahagi po ninyo. Lalo't marami talaga. Kami man, inuulan po kami ng mga tanong ukol dun sa mga development ngayong araw na yan dyan sa Senate Impeachment Court, lalo na sa panig po ng prosecution. Thank you so much, Attorney Hess.
3: Maraming salamat po, Bombo Dennis, sa inyong mga takapakinig. Good evening po sa inyo lahat.
2: Ayun. Maraming salamat din po. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin isa sa mga tagapagsalita ng panig po ng prosekusyon, si Attorney Hez Montalan. Tayo ho ay patuloy din na nakikipag-coordinate dyan po sa panig ng depensa para naman sila din ay makapaglahad ng kanilang sentimiento at tayo ho ay naghihintay ng kanila namang tugon kaugnay dito sa mga naging development dyan sa Senate Impeachment Court. Samantala, komo na tayo ng mga karagdagang report. Ito ang kahon-kahon ng mga ebidensya ukol sa misdeclarations ng statement of assets, liabilities and net worth umano ni Vice President Sara Duterte isinumiti ng National Bureau of Investigation doon sa Office of the Ombudsman. May update si Bombo Grant Hilario.
4: Isinumite na ng National Bureau of Investigation na NBI sa Office of the Ombudsman ang naging resulta ng kanilang pag-iimbestiga ukol sa muno'y misdeclaration sa SALIN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Sa parayam kaya NBI Director Attorney Melvin Matibag, kanyang kinumpirma ang pag-turnover ng investigasyon ng komunihan sa Tanod Bayan. Kapansin-pansin ang buhat ng mga NBI agents na kahon-kahong ebidensya kaugnay sa sinasabing ari-arian ng ikalawang pangulo na misdeclared sa kanyang salin. Kaya't ayon sa direktor, nasa Office of the Ombudsman na ang jurisdiction para sa pagpapatuloy ng investigasyon hinggil sa naturang kaso. Mas mainam anyang Tanod Bayan na ang mag-issue ng subpoena at hindi na sila kung inaantay lamang ng Vice Presidente na siya ay maipatawag. Narito ating pakinggan si Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng National Bureau of Investigation.
5: Right now, baka mas maganda magpapatawag na Office of the Ombudsman because as we speak today, yung team ng NBI will file our findings dun sa aming ginawa na pag-imbestiga na yan at sila na yung magpatuloy pa ng investigasyon ito. Ito yung mga ebidensya dun sa aming investigasyon. Ito yung findings dito dun sa properties na diniklara sa SALIN na there is a misdeclaration. So meron na, may findings na kami and we are turn-overing the jurisdiction to the Office of the Ombudsman on the case of dun sa misdeclaration sa SALIN
6: Ayon kay Director Matibag, may kinalaman ang impinasong referral partikular sa idineklarang agricultural land na ikalawang pangulo na ani ay mayroon pang helipad. Batay kasi sa naging imbestigasyon ng kawanihan, lumalabas na merong undeclared properties si Vice President Sara Duterte sa kanyang salin. Muli, si Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation.
5: Ito yung nasa salin mismo ni Vice President Sara. Sa Katiga, declared as agricultural land, dalawang lot ito, item number 6 and 7 sa salin niya, yung latest sa salin niya, na nakalagay doon agricultural land. Pero ito siya ngayon. Hindi pa nakuha yung buong picture, may helipad pa yan eh.
7: Yan po ba yung mayroong helipad?
5: Yan, yeah, dyan yun din may helipad. At tapos makita nyo may farm to mansion road. Farm to market road pala, hindi farm to mansion. Ano? So, may nakalagay doon. Yun yung sa salin. Yung findings namin doon sa mga undeclared na properties doon sa salin. Ang nakalagay doon sa properties na dideklara na 24. But we are focusing on this agricultural land kasi malinaw na malinaw ito.
6: Samantala, kasabay nito ay ang pagpasa din ng NBI o National Bureau of Investigation sa Department of Justice o DOJ na referral upang mapaimbestigahan at mapakusuhan ang ilang opisyal ng Genesis 88 Corporation. Ang naturang kumpanya kasi ay magugutang nasasangkot sa isyu ng manumalyang flood control project sa Davao City. Posible anyang kaharapin ng 12 opisyal o kontraktor ang kasong paglibag sa Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Muli, si Attorney Melvin Matibag, ang kasulukuyang direktor ng National Bureau of Investigation.
5: Sa DOJ naman, yun yung sa Genesis 88, yung apat na kaso na natapos na natin out of 47. So, dalawang team to pupunta sa Ombudsman at sa DOJ. So, ngayon, ginawa namin ito based dun sa aming mandato na mag-imbestiga ng mga kaso na nanauukol sa korupsyon at lalong-lalo na din sa flood control dahil merong department order putting up the task force on the flood control.
6: Ito si Bombo Grantilario, Basta Radyo, Bombo!
2: Samantala, ang Department of Energy Secretary na si Sharon Garin ay pinaubay na raw sa pasya ng Pangulo ang posibleng maging desisyon ukol sa kanyang tungkulin at yan ay kaugnay doon sa ilang mga panawagan na palitan o kaya naman ay magbitiw daw siya sa kanyang puesto. Alamin natin ang iba pa mga update mula kay Bombo Cindy Grida.
8: Ipinapaubayan na umano ni Department of Energy Secretary Sharon Green sa pasya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pananatili sa pwesto. Ito ay kasunod ng mga panawagan ng iba't ibang grupo na magbitiw siya sa posisyon dahil sa di umano'y kabiguan itong gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Ayon kay Green, itinuturing niyang positibo ang mga naturang puna bilang senyales ng pagmamalasakit ng publiko sa sitwasyon ng enerhiya sa bansa. Sa kabila nito, naninindigan ng kalihim na ginawa ng Department of Energy at ng mga kaugnay na ahensya nito ang lahat ng responsibilidad upang tugunan ang mga krisis sa enerhiya. Kabilang na rito ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at kuryente dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East. Idinagdag pa ng kalihim na patuloy ang ahensya sa pagtutupad sa kanilang mandato mula pa noong 2022. Aniya naging epektibo ang mga programa ng Department of Energy sa upstream at downstream sectors, particular sa exploration, renewable energy at iba pang pangunahing proyekto ng ahensya.
9: I do appreciate the comments because that means that the people are really concerned about the energy situation. And if the call for resignation is I would either answer that it would be I work at the pleasure of the president. So kung anong decision po ng presidente, then we will follow whatever is the direction of the president.
8: Samantala, hinggil sa banta ng El Nino at supply ng kuryente, inihayag ni Green na patuloy ang paghahanda ng Department of Energy sa pamamagitan ng Task Force on Energy Resiliency. Kasama din sa mga hakbang ng ahensya ang pagsusulong ng energy savings, pagpapagana ng interruptible load program, paghahanda ng mga generator set, at pagpapadala ng karagdagang battery storage at barges sa Visayas. Binigyang diin niya na bagamat nananatiling stable ang supply sa Visayas, bumaba ng 60% ang kapasidad ng hydropower at 20% naman sa solar energy na nagdudulot ng bawas sa kabuuang supply ng kuryente.
9: We are still preparing, Alvin. We are the programs are in place na, inactivate na siya. Kasi meron tayong TIFR, Task Force on Energy Resiliency. Yun po, inactivate na po yung, once that's activated kasi, yung lahat po ng mga government agencies, including DOE agencies, gumagalaw na. Ang next is to, we are also pushing for energy savings in one, oras natin sa efficiency. And also we are pushing for ILP, Interruptible Load Program, na steady yung mga ready, yung mga gensets ng mga may kayang magkaroon ng gensets so that they can help eventually kung makukulangin tayo. And then the other one most important is the additional batteries and barges in Visayas. Kasi as we have seen in the projection, Visayas is now stable pero pag dumating pang El Nino at bumaba ang hydro by 60% ba tama? 60% and solar by 20%. So, babawas yung supply natin and then we are counting on the barges and batteries to compensate for that.
10: Ito si Bombo Cindy Grida, Basta Radyo Bombo!
2: Sa punto nung ito ng ating balita, dakuha na natin ang ulat ng ating mga himpilan. Pakikumusta muna tayo mga kabombo doon sa mga kababayan natin na nananatili dyan sa Panama. Kaugnay doon sa naitalang malakas na lindol ay posible may mga aftershocks pa ho ito. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Coronadal.
11: Pinay respondent sa Panama, patuloy na nangangamba matapos maranasan ang malakas na lindol. Pag-uwi sa Pilipinas, isinaalang-alang. Kinumpirma ng isang Pinay correspondent sa Panama na wala umanong Pilipinong naiulat na nasugatan o nawalan ng tirahan sa naganap na lindol noong nakarang Biyernes batay sa lokal na oras sa nasabing bansa. Ito ang ipinahayag ni Chloe Gonzalez, Bombo International News Correspondent to Panama, sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Ayon kay Gonzalez, wala siyang nabalita ang mga Pilipinong nasugatan o nawalan ng tirahan dahil sa lindol. Gayunman, inamin ni Gonzalez na nakakaranas pa rin siya ng pangamba matapos ang lindol dahil nakatira siya sa isang mataas na apartment building sa Panama at nasa 12 na palapag siya ng nasabing gusali nang naganap ang lindol. Ipinahayag din niya na bagamat walang embahada ang Pilipinas sa Panama, may mga ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na nagbibigay ng tulong sa mga Pilipino at iba pang naapektuhan ng lindol. Kaugnay nito, hinimok ni Gonzalez ang publiko at pamahalaan na patuloy na kamustahin at alamin ang kalagayan ng kanilang mga kamag-anak at ng mga Pilipinong naninirahan sa Panama upang matiyak ang kanilang kaligtasan at malaman kung mayroon silang kinakailangang tulong. Samantala, inamin ni Gonzalez na naisipan din niyang umuwi sa Pilipinas dahil sa nangyaring lindol sa Panama. Gayunman, sinabi niyang mas mahirap para sa kanya ang umuwi sa Pilipinas dahil hindi pa maayos ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ayaw rin niyang bumalik sila sa dating mahirap na sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Dagdag pa ni Gonzalez, hindi niya direktang sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon at kagustuhan na umuwi sa Pilipinas dahil ayaw niyang madagdagan ang mga alalahanin nito, lalo na't may sakit ito sa puso at diabetes.
12: Dito po kami nakatira sa city. Usually po mga Filipino, mga Pilipino po nakatira po sa mga towers. Actually po, sir, hindi ko po na pag sinabihan po na lang po yung ibang mga sister ko na hindi ko po ipapaalam sa mother ko kasi may heart failure at may diabetes and then may complication na po. So.
11: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Jonamay Manuel, Basta Radyo, Bombo!
2: Samantala, yung malawakang protesta naman sa Spain nagpapatuloy dahil sa lumalalang housing crisis doon sa naturang lugar. May balita ang Star FM Manila.
13: Sang-ayon ng ilang mga Pilipino sa Madrid, Spain, kaugnay sa mga protesta ang sinasagawa sa Puerta del Sol dahil sa lumalalang housing crisis sa bansa. Libu-libong katao nagtipon at nagsagawa ng protest camp sa Puerta del Sol, sa Madrid at iba pang lungsod sa Spain bilang panawagan sa pamahalaan na tugunan ang lumalalang krisis sa pabahay, kabilang na ang pagpapatigil sa tumataas na presyo ng upa at paghingi ng proteksyon sa mga nangungupahang sapilitang pinapaalis ng tirahan. Lalong tumaas ang tensyon matapos pumanaw ang 87-year-old na si Mari Carmen Abacal na naging simbolo ng mga protesta matapos siyang paalisin sa kanyang tinitirhan ng mahigit 7 dekada. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Joyce Fuentes Bumanlag, overseas Filipino worker na 8 taon nang naninirahan sa Madrid, Spain, ibinahagi niyang pabor siya sa mga protestang isinasagawa dahil ramdam din nila ang bigat ng bayarin sa upa. Anya, mas malaking bahagi ng kanilang kita ang napupunta pa sa renta kaysa perang maipadala sa pamilya sa Pilipinas.
14: Malaking epekto rin po sa amin yung pagtaas po ng renta tulad po sa mga service sector, mga domestic works, hospitality, jobs na kung saan po average and minimum po yung mga sinasweldo na ang nangyayari po. Ang epekto ay imbis na sa pamilya na lang ipadala, dinadagdag pa po sa bayad or sa upa po ng renta sa housing. Nangyayari po, ako po bilang Pilipino, pabor naman po ako sa talagang ipinaglalaban na ibaba yung presyo po ng renta. Mga nagpo-protesta dyan sa Puerta del Sol, hindi pa rin sila umaalis kasi nga po wala pa rin pong talagang kasagutan. Although pinag-uusapan po, pero wala pang konkretong solusyon. Babayan ko po dito sa Madrid. Proud po ako sa ating lahat ng mga OFW.
13: Ayon naman sa Bank of Spain, tinatayang kulang sa higit 700,000 na mga bahay ang bansa, habang patuloy naman na tumataas ang demand kasabay ng pagdami ng mga imigrante ang pagkakaroon.

0: Manu Ilo.
1: It's our FM Dagupan.
0: Best Kabombo Radyo Bacolod.
1: Kahapon.
0: Best Drama Program. San Ming Tibiag ng Bombo Radyo Vegan.
1: Best Business News Jo Philippines.
0: Best Entertainment Program. It's All For You in the Morning ng Star FM Bacolod.
1: Best News Feature. Virgin Swell of Manawag, where faith finds healing. Ng Bombo Radyo Dagupan.
0: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radyo at Star FM sa ilang kategorya. Patunay ng lalim, lawak, at husay ng talento sa buong network.
1: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers, at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
0: Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
2: Bas! Paradyo! Bombo!

Bimbo! Mula sa Eraserheads. Diba? Ang dami tuloy napabalik sa kanila mga memories before. Mga alaala, no? Ito yung pinapakinggan ninyo nung kaklase mo kapag wala pa yung teacher. Yung wala kang earphone, kaya makiki-earphone ka sa kanya. Hanggang sa nabuo ang friendship ninyo at nagsimula ang inyong high school friendships, high school besties. O kaya naman baka guni-guni ko lang yon. Oras natin, 23.

0: FM Bacolod.
1: Best news feature, Virgin Swell of Manawag, where faith finds healing, ng Bombo Radyo Dagupan.
0: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radyo at Star FM sa ilang kategorya. Patunay ng lalim, lawak, at husay ng talento sa buong network.
1: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
0: Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
2: Paradyo Bombo!

0: Update!
1: Oras natin sa Mga Pula na Pilipinas, 28 Star Minutes. Makalipas po ang alas 8 ng gabi, 8:28 in the evening at Philippine Standard Time. At ating news update sa mga oras na to, Kasradition ng MMDA, nagsisimula na nga makipagpulong sa mga LGUs kaugnayan sa mga paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Nakikipagpulong na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila upang paghandaan ng posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, nakipagpulong ang ahensya sa mga official o opisyal ng Disaster Risk Reduction and Management o DRRM mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga kinauukulang ahensya upang talakayin ang mga posibleng panganib at kinakailangang hakbang. Sinabi rin ni Artes na bumuo na sila ng isang framework at technical working group na tututok sa mga isyong may kaugnayan sa El Nino. Kabilang sa mga tinalakay ang paggamit ng health index bilang batayan sa mga hakbang pangkalusugan at pagsususpindi ng klase, lalo't magkakaiba ang mga protocol na ipinatutupad ng bawat LGU. Layunin naman ng MMDA na bumuo ng iisang protocol upang magkaroon ng mas maayos at magkakatugmang pagtugon sa mga posibleng epekto ng matinding init. Bukod dito, pinag-aaralan din ng ahensya ang pag-iipon at pag-iingat ng tubig-ulan sa panahon ng tag-ulan upang may magamit kung magkaroon ng kakulangan sa supply ng tubig. Kabilang sa mga planong hakbang ang paglalagay ng maliliit na rainwater catchment system sa ilalim ng mga skyway at sa mga lugar na sa kahabaan ng Metro Rail Transit o MRT at LRT o ang Light Rail Transit. Ayon pa kay Artes, sa halip na dumiretso sa drainage system ang tubig mula sa mga downspout at posibleng magdulot ng biglang pagbaha, maaari itong kolektahin at gamitin para sa iba pang pangangailangan. Sa pamamagitan ng mahakbang na ito, umano ay layunin ng MMDA at mga lokal na pamahalaan na mapalakas ang paghahanda ng Metro Manila sa posibleng kalusugan ng publiko at supply

0: information.
1: Kwelang-kwelan ng mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: You.
3: Star FM across.
4: Number one.
2: Star.
5: Yes, arat radyo tayo. Ito, auto through.
6: Real Star FM.
7: Check nyo na. 102.7.
1: Ano ba talaga ang ra?

0: You're with Yvonne Adarna.
1: Isang magandang gabi, Kiss Radiation. And of course, happy, happy, happy Tuesday! Grabe naman, parang gusto mo na lang mag-relapse. Hindi mo naman sinasadyang maalala siya, pero bakit ganun? Bakit lagi mo akong minumulto? Minumulto mo ako, bakit? Tigilan mo na ako. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa akin. Ay nako. May mga tao nag-move on, pero may mga tao rin naman na nai-in love. Alam mo, may dalawang uri ng in love. Isang planado at isang hindi niya inaasahan na magkakagusto siya. Pero alam mo ha, sa mga kasarination natin na maraming tropa. Lalo na kapag yung tropa mo, mga chick boy, mga habulin, habulin ng aso, habulin ng utang. Ay nako, bago ang lahat, tayo po ay naka-live sa Facebook page natin ng 182.7 Star FM Manila. Magandang gabi, pwede ka nang mag-comment. Isulat mo na ano ba yung mga napapansin mo sa mga kaibigan mo. Yung matagal na siyang single siya for 10 years or kaya 5, 3 years. All of a sudden, bigla siyang mag-chat sa'yo, magtatanong siya, pre, ano bang tawag kapag ganyan yun? Pre, ano bang magandang ibigay kapag may nagbo-birthday na babae? Diba? Ang dami ng tanong. Tatanong niya, malapit lang ba yung Mandaluyong sa Makati? Ay, mga ganyan. Ilang oras ba yung biyahe kapag galing sa QC, papunta ng BGC? Paka-random, no? Tatanong na siya ng lugar. Tapos papaano pumunta doon, o kaya kung ano-ano pa. Na parang mapapaisip ka, aba, yung tropa namin, in love ulit. Para bang may nagpapatibok ng kanyang puso. Sino ang maswerteng nagpa-fall dito sa tropang to? Kaya ating katanungan po for tonight, ano ang signs na in love na uli yung kaibigan mo? Mm-hmm. Again, ano ang signs na in love na ulit, ang kaibigan mo? Ito ba kapag meron na siyang notes? Dati hindi nagma-my day, pero hala, sige, my day. Tapos yung my day niya, puro sun and moon. O kaya yung ano, para bang? Sabi sa sarili ko, wala lang to. Pero basta, ganun-ganun na siya. Dati hindi siya naniniwala sa mga ganyang bagay. Ayaw niya ng mga trending na yan. Pero mapapansin mo, in love siya ulit. Kaya ano ba yung mga signs, typical signs, na in love na yung kaibigan mo? Again, pwede mo i-comment yan dito mismo sa ating live para mabasa po natin yan agad-agad. But for now, eto na ang mga unang sagot. Ate Yvonne,

Must show a character that always express happiness, then looks for something unusual that will make him feel excitement on his part. He always listen to love songs. Oh, that's the time he's already in love. Oy, may pwede rin ha. Dati puro ano lang siya, mga rap song, puro mga flip top. Alam, bigla siyang nakikinig ng ano bigla. Bumalik siya sa mga silent sanctuary. Kasi pag silent sanctuary, parang nagmo-move on eh. Ano, move on? Nakikinig na siya siguro ng... Ano ba? Ano ba pang mga pang love song? Kasi parang lahat sila pang love song. Moira de la Torre. Hindi, ano, yung December Avenue, etc. Oh, and the naman sunod, sabi niya, the phone check. Oh, phone check pro, DJ Von. Laging hawak ang cellphone. Mabilis mag-reply na parang lagi naka-on duty. Kala mo customer service, no? CS yarn. Tapos bigla na lang tatawa o ngingiti mag-isa habang nakatitig sa screen. Take note, blooming ang look. Magandang gabi po sa iyo. Thank you so much. No. Blooming, no? Tapos ganun yung expression mo pag nakita mo yung tropa. Parang mababaisip, in love ka ba? Ito pa, isa sa sign. May ano siya, John. Tapos kunwari nakakita siya ng isang bagay na nagpapaalam in love niya. Bigla siyang out of nowhere magkukwento. May naaalala ko, no? Parang bagay kami nung ano, picture na yan. Be. Sino yan? Sino ko bagay kami? Ando naman ang sunod. Hi, DJ ko, ganang gabi po. Siguro yung signahin. Uy! Mahilig magluto. Mahilig kumanta. Mahilig kumanta ng andito lang ako para sa'yo. Haha, at makuwento, hindi na uubusan ng kwento. Yun lang po, salamat, Star FM. And ingat palagi. Gusto ko yung mahilig magluto. Kasi kapag ang isang tao na in love, parang bigla siyang gumagawa ng mga activity na hindi niya talaga ginagawa before. Natututo ng mga bagay na hindi naman niya alam. Lalo na kung hindi siya marunong magluto. Bigla siya nagkaroon ng interest. Alam mo ba, share ko lang, kasi Ray Nation. Nung college ako, may naging crush ako na naka-brace. Oh, never in my life kung na inisip magpa-brace. Pero dahil yung crush ko naka-brace, gusto ko magpa-brace. Alam niyo ang ending? Siyempre, hindi ako nagpa-brace kasi ang mahal-mahal. Hanggang sa hindi ko na siya naging crush, parang after 2 months, na-realize ko, ay, may iba pa palang pwede i-crush. Ganun, no? Kapag nagkakagusto tayo sa isang tao, kung ano meron sa kanila, kung anong hilig nila, parang at all of the sudden, nagkakaroon ka rin ng interest dun sa bagay na yun. So, ito naman ang sunod, sabi niya, yung blooming at masayahin siya palagi. Shoutout po sa campus family na kikinig dito sa Tarlaca. At sa Jerma, uy, solito. Ang taray naman ng aking Jerma na yarn. Akala ko, talagang German person. Yung pala si Jerma. Hello po sa inyo. Totoo, blooming. Alala ko, ito pa. Parang bago siya umuwi, nagme-makeup. Diba? Nag-aayos bago umuwi. Oh. Ito naman ang sunod, sabi niya, yung nakangiti. Oh, nakangiti kahit gutom. No. Kahit 50 pesos na lang pera niya, nakangiti pa rin yan. Kahit nga walang-wala na, basta, iba talaga pag mahal mo, no? Iba talaga pag na-in love. Yahoo! Nagiging healthy, nagiging blooming. Nag-glow. Sis, nag-glow ka. Bro, nag-glow ka. Anong secret? Wala. In love lang. In love lang ako. Kahit hindi siya mahal. Basta in love siya. Ito naman ang sunod. Sabi niya, kapag natupad yung pinag-pray niya sa Lord, na tamang tao para sa kanya. Talagang, ito yung pinaka-blessing.
Yung matagal mo nang pinagpipray, like bata ka pa, ganung klaseng lalaki or babae yung pinagdarasal mo. And then,

binigay na ni Lord sa'yo. Kasi this the time. It's your time to shine. Diba? Season mo na. And when that time comes, malalaman mo eh. Malalaman mo kung ito na talaga yun. So, yeah. Magiging in love ang isang tao kapag yung pinag-pray niya kay Lord ay dumating. Dumating na sa kanya. Sana all. Sunod naman, sabi niya, agree po, Mami Bon, ang palatandaan na in love na ang kaibigan ko. Masipag! Masipag mag-aral, lalo na sa math, at hindi na sumasama sa inuman. Naku, totoo ba to? Parang, no? Kasi yung iba, syempre, yung nililigawan nila. Yung nililigawan nila, ayaw sa umiinom. Ayaw sa naninigarilyo. Ayaw sa nagmumura. Tapos yung kaibigan nyo, na alam nyo yung pinakamakulit, pinakamagulo. Biglang bumait. Hindi na sumasama sa inuman, hindi na nagmumura, hindi na naninigarilyo, di ba? Kaya minsan, yung mga tropa nyo, dapat nirireto nyo sa mga babae. Nirireto nyo dun sa mga mabubuti. Para ma-influensyahan naman ng good influence. Char! Sunod naman. Sabi niya, laging naka-makeup kahit nasa bahay lang. Totoo yan. Kahit saan pa man, naka-makeup. Lalo nga, kapag pa-uwi na, talagang nag-aayos. Meron pa eh, yung tipong lagi siyang online. Kahit naka-off status, pero online. Kausap niya siya, kausap niya yun. Umabot silang hanggang 5 a.m. Puyat. Yan. Yung tropa niyo, puyat. In love yan. May kachat yan. O kaya naman, baka malungkot, ganun. Hindi makatulog, nag-iisip. Mga bagay-bagay sa buhay. Kamustahin mo rin. Kamustahin din natin yung mga friendship over natin. Sunod, sabi niya, lagi niyang tinitingnan kung active yung crush niya. Relate match. Relate match tuloy nung panahong na in love din ako sa crush ko. Ang tanong, na in love din ba siya sa'yo? Nagkaroon ba ng kahit konting pagtingin, kahit konting pag-asa, meron ba? O hanggang dito na lang? Hanggang dito na lang. Sunod. Good afternoon. Kahit good, baka good afternoon kasi dyan. Ako dito, patulog na ang people. Laging nakatitig, hindi lang masabi na in love ako sa'yo. Masabi, bakit sa chat lang? Nasabi dapat sa personal para Paano pag sinabi sa'yo nung nililigawan mo o kaya nung crush mo na, parang nagparinig siya. Alam mo, sa tingin ko, kapag enough siya na sabihin yun in person. Paano kapag nagparinig siya ng ganun? Yung ginawa mo na, tapos hindi ka pala niya type. At least, matapang ka, di ba? Ito naman ang sunod, sabi niya, laging naka-smile. Smile mag-isa. Tapos gutom. Pero sabi niya, busog siya. Laging blue. You know, right? Alam mo yan. Wala, parang ano lang, no? Magaan yung ambience niya. Lalo na siguro kapag parehas ng nararamdaman doon sa crush niya. Mutual understanding. Pero pag in love pa lang, naku, huwag ka muna magpakampante. Naka muna dyan. Kalma-kalmahan mo muna. Basta kalmahan mo lang. Tingnan naman natin ating mga live viewers. Ikaw ba, DJ Won, in love? Pinky siyang yung face. Blooming, ha? Hindi. Sa ilaw ata. Sorry na. Ewan ko, sobrahan ba yan? Shoutout from San Jose Occidental, Mindoro. Hello po sa inyo. Greetings, sorry, Bon. Parang love lang natin. Ang napapansin ko sa mga yan, mga mainitin ng ulo. Pwede rin. May ganun din. Mga in love, DJ Yvonne, na mainitin ng ulo. Gusto ko yung pangalan mo, Friendzone. Ano yung sa taas niya? Pag-greet naman ako dito, DJ Yvonne, habang nakikinig sa maganda mong boses. Ang ganda talaga. Talaga ba? Thank you. Amoy baby.

0: baby powder palagi, DJ. May totoo yan. Lagi niya nagpapabango. Laging parang fresh. Nag-i-spray kahit wala namang ikaka-spray. Good evening, DJ Bon and all. May balde na ba ang lahat? Grabe no, ang mahal ng balde. 7,000 pesos para dun sa pinakamalaking balde. Tapos parang parang sineryoso din talaga ng mga drum owner. Mga business drum business owners. Ay nako, kailan kaya ulit ma-in love? Alam mo, pagdating kasi sa love, parang lalo na pag matagal ka nang hindi nagmamahal or palagi ka na lang nasasaktan. Somehow, love can be scary. Love can be dangerous. Kaya yung isang tao, pinipili na lang niya na maging safe kaysa sa lagi na naman siyang baka masaktan ulit. Pero kapag ganun ka pa, nasa ganun kang season, ibig sabihin, hindi ka pa talaga pwede. Parang kailangan mo pambigay ng enough time yung sarili mo. Kasi kapag red, yung parang healed ka na, regardless kung gusto ka o hindi, at least na na nasabi mo, kaya naman, na express mo sa kanya, at least na-discover mo na kaya mo pa palang magmahal ulit. Pero para sa mga tropa natin dyan, isang sign, yun nga, nagtatanong-tanong na yung friend mo. Nagtatanong ng lugar. Kunwari, yung nililigawan niya o kaya yung taong gusto niya, sasabihin, taga Laguna. E tapos, yung tropa niyo, taga dyan sa... Saan ba pwede? Taga dyan pala sa may Makati. Diba? Mapapaisip rin. Uy, malayo ba yung biyahe pag Makati to Laguna? May mga ganyan ang tanungan. Uy, May mga Yan, pansinin mo yung mga kaibigan mo, ha? Payuhan mo rin. Uy bro, kalma-kalma lang, ha? Tsaka, lalo na pagkakilala mo yung taong gusto niya, ikwento mo na. Nung elementary kami. Makulit yan. Babaero yan. Meron pa ba tayo humabol na comments? Kung ayaw mo na, edi wag. Hindi naman pinipilit. Oras na natin, 4-star minutes makalipas po ang 11 ng gabi, 11:04 in the evening at the Philippine Standard Time. Happy Tuesday! Well, nasaan na tayo? Second week ng October. 73 days to go before magpasko! Pasko na naman! Hi! Babalik tugtugan na muna tayo kasi Stray Nation. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

0: Cebuana! Tara na! Mag-invest na sa Cebuana Luwilier Gold Bar! Pumili from 18 karat o 24 karat gold available in 1, 5, 10, 20, 50 at 100 grams! Punta na sa pinakamalapit na Cebuana Luwilier branch sa'yo at simulan ang iyong journey sa gold investment. Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Star FM.

0: Like mo, share mo.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

Pinoy. Morning na. Gising na. Samahan na ang Star FM.

0: Mega Manila's best music station.
1: Star FM, it's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Aras-aras na rin siya sa Buka Blue at Avenue Pinas. 40 star minuto na makalipas sa alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:40 in the morning! Maganda-maganda star morning sa mga star nation natin na inaaliwang ka din ang mga sarili para magising lang sa mga oras na to. Dahil nagtatrabaho pa sila. Konting kebo talama, uwian nyo na. Di ba, lalo yung mga star nation natin naka-graveyard shift. Ngayon din sa mga star nation natin, maganda-maganda star morning. Na maagang gumising ngayon para magluto ng kanilang almusal. Yan, magandang umaga ha. Habang yung mga star nation naman natin na maagang gumising ngayon, wala lang, para tumulala lang. At syempre kailawa ng driver, mano Joper, mano conductor, maganda-maganda umaga. Maungsang kape lang, sapat na. Onting higop lang ng kape, buhay na. Gaya din kayo naman ng SG. Mga nagbabantay na kanila mga establishmento. May tao man o wala. Di ba? Di ba ganyan eh? O yung mga bare pa lang na building. O na talaga namang kahit wala silang kasama, kausap lang nila yung kanilang sarili. Buna lang may gadgets. At syempre sa mga palengke. Okay na, Manong at Manang, na ready na i-welcome ang kanilang mga customer. At syempre mga kargador natin, na talaga namang mamaya, magsasama-sama para sa kanilang pampatulog. Inuman. Yun naman talaga eh, di ba minsan? Oo, pampatulog natin. At syempre sa mga Star Nation natin, naku ito nga, sa sports. Naku ito nga, Star Nation, na matapos nga ho ang pagkabigo. Mula sa Juan Opens singles laban kay Hombet Hanshi. Nagtapos na nga rin po ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala matapos sa paluhod silang dalawa ni Turkish partner Zeynep Sönmez sa laban ngayong nitong Martes po ng gabi sa score na 2-6 at 3-6. Kalaban ng wildcard pair na si Angelina Kalinina at Diana Yastremska. Nilamon ng dalawang scoreboard para sa 4-0 run. Sinubukan naman bumawi ang Filipino-Turkish tandem sa 5th game para sa 4-1. Ngunit nalamangan din ito ng Ukrainian partners sa score na 6-2. Gayun din ang kapalaran ng mga sumunod na set kung saan tuluyang natalo si Ayala at Sönmez sa score na 5-2 at 3-6. Sa pagkatapos nga ng kampanya ng Filipina Pride sa Wuhan Open, sunod naman nakatuon ang atensyon ni Ayala sa Ningbo Open na magaganap naman po sa China mula October 19 hanggang October 25. Kumbaga, sunod-sunod no? Yung laban nitong si Alex Ayala. Kaya sa mga Star Nation natin, tuloy-tuloy pa rin ang ating suporta dito sa ating Filipinas tennis star na talaga namang nagpakilala mas lalong pinakilala ang mundo ng tennis sa Pilipinas. Yeah. Star Nation, maganda-maganda star morning na. Kasama na ang inyong lingkod. Hanggang alas 7 po tayo ng umaga sa ating back-to-back morning program. Pinoy morning na, gising na. Tamay alas 5 na madaling araw. Morning stars with... sa ating back-to-back morning program, kasama kapila ng inyong happy man every day. Ito ka-partner sa tawanan, ang DJ na heart of sa Hagmulpa at Yummy Pa. Rawr! Star DJ at Toya Navarra is my name, and music is my game.
3: Yabba-dabba-doo!
1: Star Nation, ito nga ho, bago tayong tuluyan, magbalik tugtugan. Ito nga ho, Star Nation, nagpayag ho ng matinding pagkabahala ang Federation of Free Farmers sa plano nga pong pag-angkat ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement ng 100,000 na metric tons ng bigas mula ho sa Estados Unidos. Ito nga ho ayon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, ang karagdagang supply na imported na bigas ay maaaring nga humagdulot ng panibagong pagbagsak sa presyo ng lokal na palay, lalo't kasalukuyang panahon nga ho ng anihan sa bansa. Kaya pinaliwanagan ni Montemayor Star Nation na nakaramihan sa mga miyembro ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement ay mga negosyante sa industriya ng bigas, kabilang ang mga importer at rice miller na may sariling interes sa merkado. Eh binigyan din nga niya ng grupo ang limitadong tulong ng pamahalaan para sa mga magsasaka na tinatayang nasa 6 billion pesos lamang para sumigit kumulang na 300,000 na beneficyaryo. Eh dahil nga dito Star Nation nanawagan ang Federation of Free Farmers na palakasin ang lokal na produksyon at tiyakin nga ho ang tamang panahon ng pag-aangkat upang maprotektahan ang kita ng mga lokal na magsasaka. Eh iniimok din nga Star Nation ang grupo ha, ang patuloy na pagsubaybay sa presyo ng palay at maging sa bigas upang maging patas ang kita ng mga producer habang nananatiling makatwiran ng presyo para sa mga mamimili. Kumbaga, kailangan na ni. Kailangan, kumbaga, kapag may pumasok, Star Nation, ng bigas mula sa ibang bansa, kailangan na ginagawa din ng ilang mga lokal na may-ari ng mga bigas o ng mga palayan, ginagawa, inano nila Star Nation, ang pagbaksak o sa presyo ng lokal na palay. Well, titingnan natin Star Nation kung ano mangyayari. Sana win-win situation. Anyway, my way, Star Nation, dire-diretso na matugtugan. Dito pa rin po sa ating programa ang Pinoy Morning na gising na. Hello, mga Latino, nakatutok dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Mega Manila's best music station.
1: Araw sa buka, Bluwan ng Pilipinas. 13 star minuto na lang bago sumapit na lang 5 na nagmamagandang madaling araw. 4:47 in the morning.

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi ito magbibitiw sa kanyang pwesto. Ang nasabing payag ay kasunod ng mga political pressure at legal challenges na kinakaharap ng Vice Presidente kabilang na impeachment trial. Kahit ito na hindi ito magpapa-apekto sa nasabing mga anomalyang binabato sa kanya. Wala namang balak itong matras sa pagtakbo sa pagkapangulo sa susunod na halalan. Itinuturing pa ng pangalawang, pangulo na isang blessing ang impeachment trial dahil maikilatis ng mga tao ang tunay niyang pagkatao.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, iginit naman ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa na hindi dapat magbigay ng konklusyon ng isang testigo sa korte, eksperto man ito o ordinaryong saksi. Matapos ang 38 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong si Poa tungkol sa testimonya ni Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera na nagsuri ng mga financial record ni Duterte at ng asawang si Attorney Manasa Scarpio mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Poa, maaaring maglahad ng profesional na opinyon ng isang expert witness batay sa kanyang specialized na kaalaman. Gayunman, nilinaw na abogado na magkaibang opinyon at konklusyon. Dahil dito ay ginit ang depensa na mga payag at pagsusuri ng ni Cabrera ay dapat timbangin ng mga senator judge batay sa mga ebidensyang iniharap sa paglilitis.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa ng gabagang balita sa loob at labas sa bansa. Pumunta na po sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Boss, ano gupit natin?
8: Yung pang fresh start sana, Kuis. Tulad niyang tugtugan mo ngayon.
7: Oo, pampagising yan.
8: Wow, Kuis. Ang ganda ng gupit ko ah. Parang ibang dating.
7: Siyempre, parang 102.7 Star FM.
8: Kaya nga, Kuis, solid ang gupit, angas ang dating.
7: Dahil dito sa Pampanga, gupit Star.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
10: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: Philippines number one, Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisal ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras buka puluhan ng Pilipinas, 7 star minuto na, makalipas alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:07 in the morning.
14: Star FM across the nation.
15: Antonio Lambada.
16: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na. Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: Si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Sawa ka na ba sa mga bad news?
2: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
1: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
3: Breaking news, ho!
1: Akala mo joke time, true pala!
2: True ba yan?
1: TBY! True ba yan? True ba yan? True ba yan?

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Aras-aras ang nation sa buong kapuluan ng Pilipinas. 35 star minuto na. Makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:35 in the morning. Darating na sa nation ang ating hashtag TBY.
2: TBY. True Bayan.
0: Sa mga Star Nation natin na naunang matulog kaysa sa kanilang pamilya. Ito, baka makarelate kayo ha. Dahil Star Nation, mabilis na reaksyon ng isang lalaking natutulog nang may narinig na humingi ng tulong. Aba, nauwi sa tawanan ng magkakapatid.
1: True ba yan?
0: Bakit kaya? Humingi na nga ng tulong, tinawanan pa. Ano kaya meron? Ito kasi Star Nation ha. Sa gitna kasi ng maimbing na pagkakatulog, biglang bumangon mula sa higaan ng isang lalaki nang may marinig siyang kumakatok at nagbabakaawa na buksan ang pinto. Pero ang maagap na reaksyon niya ng lalaki na uwi sa tawanan nang malaman kung saan galing ang boses nang humihingi ng tulong. Malamang, baka sa pinto. Kumakatok eh. Edo kasi Star Nation ha. Makikitang magkatabing nakaiga ng lalaki ang dalawa pa niyang kapatid sa kanilang bahay. Eh nanonood muna noon ng TV ang magkakapatid hanggang maunang matulog ang lalaki. Hanggang sa may madinig nang ang kumakatok at boses na nagsasabing, "Anybody there? Tao po. Hoy, maawa naman kayo." Oh, yun yung naririnig niya, Star Nation. Hindi ko alam kung ganun boses. Eh hanggang sa may kagad na tumayo ang lalaki at dumiretso sa may pintuan para tingnan kung sino ang humihingi ng tulong. Hanggang sa sabihan siya ng kanyang mga kapatid na, "Kuya, sa TV yon, kuya." Kung saan nang galing ang boses at katok na nadinig ng lalaki. Dito na nga kumalma ang lalaki at bumalik sa higaan. Eh noong una, hindi raw masyadong pinansin ng magkakapatid ang nangyaring eksena. Pero nang makita nga nila ang kanilang CCTV footage, aba, nakita ang reaksyon ng kanilang kuya na naaliw at nagtawanan sila. Ayon sa lalaki, posible daw naging ganoon ang kanyang reaksyon dahil sa nervyos sa tunog ng pagkakatok at paghingi ng tulong. Maging ang mga dahil nga dyan sa nation, eh talaga namang yung mga magkakapatid, natawa na lang sa nangyari. Siguro Star Nation, baka yung ano, yung kwarto nila, eh parang ano no, naka, parang akala mo totoo yung effects. Kapag sa, nung habang nanonood, yung kanya mga kapatid. Ayan ang problema kapag nauna kang matulog eh, di mo namamalay. Pero at least Star Nation, di ba, mas okay ng ano, mas okay na galing sa TV kaysa sa totoong nangyari, di ba? Eh at least isa lang mahalaga dyan. Alam ng lalaki na, o alam ng mga kapatid niya, na kapag may mga ganong pangyayari, eh talaga naman tutulong at tutulong ang kanilang kuya. Yeah! Nangyari yan, Star Nation, sa Quezon City. Yung magkakapatid na yan, ha. Grabe, no? Kaya kayo, kapag matutulog kayo, siguraduhin ninyo na nakapatay

0: ay anger, mga dapat nakapatay. Baka mamaya, akala mo multo, yung pala yung pinapanood mo.
1: Yes, our nation, ating hashtag TBY. Aras, subukan buluan ng Pilipinas. 37 minuto na. Makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:39 in the morning.
2: Good morning!
1: Balik nito ka tayo. Ito pa rin po sa inyo yung pinang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
3: Like mo! Share mo!
4: Mega Manila's best music station, TBY, True Bayan!
3: True Bayan!

mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Glockner.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
3: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada. Antonio Lambada. Kay Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Starnation, oras subo kabluwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time at 32 star minuto na makalipas sa kalasais na nagbabagandang umaga. 6:32 in the morning. Starnation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
1: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation, alam ba rin nyo ba na ang mga ibon na nakikita natin ngayon ay considered na living dinosaurs? Talaga ba? So, ibig sabihin, dapat malaki sila. And then, Star Nation, sa modern science kasi, ang mga ibon ay kabilang sa dinosaur lineage. Yan, Star Nation, kumbaga, nakalinya siya sa mga dinosaur. Grabe, no? So, ibig sabihin talaga, particular yan sa theropod group. Nakabilang din ang famous na Trinosaurus at iba pang carnivorous na dinosaurs. Grabe. Eto nga, may mga fossil evidence kasi, Star Nation, ha? Tulad ng mga feathered dinosaurs na nagpapakita ng malalaking evolutionary connections sa pagitan ng ilang dinosaurs at modern birds. Kaya kapag nakakita ka ng manok, kalapate o maya, Star Nation, technically raw, nakakita ka na ng isang napakalayong kamag-anak ng mga dinosaurs na nakaligtas sa napakalaking pagbabago sa history ng Earth. Kaya baka kung may manok ka na nakatingin sa'yo, hindi lang yan manok ha, baka mini dinosaur.

0: mismo ay wala palang pain receptors. Oh, yung mga brain tissue natin, Star Nation, ha? Kaya hindi mismo ang brain tissue ang direktang nagsasabi ng aray ko po kapag masakit ang ulo mo. Ayon kasi Star Nation sa neuroscience, ang mga pain-sensitive structures daw sa ulo ay kabilang ang ilang blood vessels at cranial nerves at mga muscle at structures sa ulo at leg natin. Kaya posibleng sobrang sakit ng ulo natin kahit walang pain receptor ang brain tissue mismo. Kaya kapag sinabi ng kaibigan mo sumasakit ang utak ko, huwag mo naman sabihin na imposible. Imposible! Walang pain receptors ang utak. Hindi, dahil ang headache, Star Nation, ay totoo. May mga kapitbahay lang sa paligid ng utak natin na pwedeng nagpapa-alarm. At take note, Star Nation, ha? Hindi ibig sabihin na dahil walang pain receptors ang brain tissue natin, eh hindi na seryoso ang anumang headache. Kaya kapag biglang sobrang tindi o may kasamang ibang nakakaalarma na sintomas, Star Nation, dapat pa rin magpatingin ha sa doktor. Okay? Ayan, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning naman. Ang inatid sa inyo ng inyong himpilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Star FM, number 1, 02.7.
2: Mega Manila's best music station.
3: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
4: 102.7.
5: Star FM.
6: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
7: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
6: Orokan Icebox?
7: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
6: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
7: E di lahat ang laman ng ref natin.
6: Ayos ah.
8: Orokan. Maayos ang buhay mo.
9: Everyday, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 series of 2026. Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas. Everyday, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 series of 2026. Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
10: 102.7
11: Basta!

0: the one and only Antonio Lambada.
1: Point 7 Star FM, it's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Oras na Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 4 minutes na lang bago sumapit ang 7 na umaga. 6:56 in the morning!
3: Good morning!
1: Star Nation ha! Yung ating magigilagay na panahon po natin ngayong araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Dito po sa Metro and Megastar Manila, magiging maaliwalas pa rin po ang ating panahon. Di ba na lamang po sa biglaang pagulan, pagkulog at paggidlat sa hapon at sa gabi. O dahil sa biglaang pagulan sa hapon at sa gabi, dahil pa rin po yan sa localized thunderstorm. Alright? So pero ngayong umaga, aba, pwede tayong magsampay ng ating mga nilaban. Yan. Pero dyan po sa Visayas at Mindanao, ha, ay intertropical convergence zone naman po ang nakaka-apekto sa kanila. Habang sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, northeasterly wind flow naman ang nakaka-apekto sa kanila. Star Nation, nagkandito na lang muna ang inyong lingkod. Muli tayo magkardiga mamaya alas 8 na umaga hanggang alas 11 na umaga sa programang It's All For You in the Morning. At for now, magpapaalam muna tayo sa programang Morning Star Sweep. Bukas po ulit. At tabayanan ha, pagpatakot na 7 na umaga, susunod na po manugubaga balita sa loob at labas sa bansa. Iatid po sa atin yan ang Bomba Network News Morning Edition, live po sa Bomba News Center Makati at simulcast station wide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
4: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is it's Christmas, we share the love.
1: Star Nation, sa ating Star Christmas Countdown, meron na lamang tayong 72 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan.
4: We share the love.
1: To be exact, meron na lamang tayong 71 days, 17 hours, and 1 minute.

0: Basta Radio Bombo!
1: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
2: Ngayon ay araw ng Miyerkules, 14 sa buwan ng Oktubre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 72 days before Christmas Day.
1: Sa ating mga headlines, Defense Council, nitong si Vice President Sara Duterte, ginit na hindi makatarungan ang pag-withdraw ng tatlong articles of impeachment kaugnay ng kaso ng Vice Presidente.
2: Ang prosecution naman hiniling na paalalahanan ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng salitang persecution. Inakusahan naman ang kampo ng Vice Presidente na tila nagpapanggap na biktima.
1: Samantalang Philippine National Police bumuna ng task force para tutukan ang naging pagpatay sa isang mamamahayag dyan sa Bicol Region.
2: Ang mga mamaya sa ating international news, ang United Kingdom naniniwala nga tinatarget sila ng Iran. Si United States President Donald Trump naman hindi naniniwalang tumutulong ang China at Russia sa Iran.
1: Sa balitang palakasan, ang Pinoy Olympian at gold medalist na si Carlos Yulo Babandera sa World at Artistic Gymnastics sa The Netherlands, habang ang Pinay tennis star na si Alex Ayala out na rin sa Wuhan Open Doubles. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iginit ni Attorney Sheila Sison, lead counsel ng defense team nitong si Vice President Sara Duterte, na hindi makatarungan ang naging desisyon ng prosecution na bawiin ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente dahil na ipahayag na sa publiko ang mga paratang laban sa isinasakdal. Bagamat iginagalang nila ang naging desisyon ng prosecution, sinabi ni Sison na hindi dapat na makinabang ang mga prosecutor sa kanilang mga akusasyon na hindi sumasailalim ang mga ito sa pagsusuri at pagquestion sa impeachment court. Narito ang ilang bahagi ng mga pahayag ng lead prosecutor o lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison.
3: We thank the lead prosecutor for the candor today, in that it now has given formal notice that the prosecution, after 38 days and expenditure of government resources, presenting all these witnesses and so-called evidence, and spending all our time coming to court, is now formally withdrawing 2 of those articles for which they had presented evidence. And we respect the decision of the prosecution, however, whether this will affect how the defense plan to proceed with its presentation of evidence is something that we must make clear. It will not, because the prosecution cannot make decisions for the respondent and the defense. In other words, the prosecution cannot be allowed to have the benefit of its accusations without bearing the burden of having those accusations tested.
1: Tinigyan ni Attorney Sheila Sison ang lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Attorney Sison, narinig na ng impeachment court ang umano'y ebidensya ng panig ng prosekusyon at ang interpretasyon dun sa naturang mga ebidensya. Nailahad na rin umano sa publiko ang mga paratang sa pamamagitan ng interjection, direct examination at mga konklusyon at opinyong inilatag ng mga testigo. Binigyan din pa ng abogado na hindi maaaring magpasya ang panig po ng prosekusyon para naman sa kapakinabangan ng kanilang panig, nang hindi man lang ito naisasalang sa pagkwestiyon o pagtutol ng kampo ng depensa. Talito pa patuloy ng mga pahayag ni Attorney Sison.
3: And the court has already heard the prosecution's alleged evidence and the interpretations it laid on them, and the public has been already exposed to its allegations repeatedly through long interjections, interpellations, direct examinations, and the many conclusions and opinions that several of their witnesses have given before this honorable court. And therefore, the accusations have already entered the consciousness of those who must ultimately render judgment. In other words, the prosecution would thus retain the benefit of having its evidence heard while the respondent would be or would be at risk of being denied the benefit of having that evidence contradicted. And we feel and we believe that this is not fairness, and it is not in keeping with the guarantees of due process, because the right to be heard is not merely satisfied by allowing the respondent some room to present evidence on her behalf. It necessarily includes a meaningful opportunity to answer material accusations already publicly advanced against her.
1: Bahagi pa yan ang mga pahayag ng Attorney Sheila Sison, ang pangunahing abogado, Vice President Sara Duterte dyan sa Senate Impeachment Court.
2: Samantala, naniniwala naman ang House sa Prosecution Panel na sapat ang mga ebidensyang iniharap nito upang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte dahil sa umunong hindi maipaliwanag na yaman. Ayon naman kay Lead Prosecutor Representative Jervil Huistro, maaari nang ibatay sa Article 2 ng impeachment complaint ang pagpapatalsik sa Vice Presidente. Saklang ito ang unexplained wealth, paglabag sa mga patakaran sa deklarasyon ng ari-arian o kanyang mga statement of assets, liabilities and net worth, at mga ipinagbabawal na interes sa negosyo. Nauna nang iniharap na prosekusyon ang pagsusuri ng forensic accounting expert na si Attorney Alexander Cabrera na tumukoy sa umano'y 817.8 million pesos na hindi maipaliwanag na kayamanan na iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio mula taong 2022 hanggang taong 2025. Gayunman, itinanggi naman ng Vice Presidente ang mga aligasyon at ang Senado naman ang magpapasya kung sapat ang ebidensya upang siya ay mahatulan.
1: Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, hiniling ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Huistro sa impeachment court na palalahanan ng panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte na panatilihin ang wastong asal at ang paggalang sa paglilitis. Yan ay matapos na gamitin ng mga abogado ang salitang persecution sa kanilang manifestation kaugnay doon sa pag-withdraw ng prosecution sa tatlong articles of impeachment nitong araw-hunang Martes. Iginit ni Huistro na bagamat magkatunggali lang ang magkabilang panig, kailangan pa rin ang pagpapanatili ng nararapat na decorum. Hiniling din niya na alisin sa opisyal na record ang paggamit ng depensa sa salitang persecution. Ilinaw pa ng naturang mambabatas na pumayag ang prosecution sa mga alternatibong presentasyon na mga articles of impeachment, ngunit hindi umano ito sinangayuna ng panig ng depensa. Dagdag pa niya, bagamat nakasaad sa mga patakaran na hindi maaaring maghain ng motion for reconsideration, ang isang partido, binigyan pa rin ang depensa ng sapat na pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang panig laban naman sa ruling ng presiding officer na si Senator Judge Francis Chis Escudero. Narito ang ilang bahagi ng mga pahayag ni Representative Jervil Huistro.
4: On the use of persecution, we take offense to that. It is totally unfair on the part of the volunteer lawyers who are leaving their private practice just to be here, support the public prosecutors. It is totally unfair for all the people helping the prosecution team exhibit their dedication and hard work in preparing and presenting evidence before the impeachment court. As a matter of fact, Your Honor, it has been the observation of the prosecution that while the impeachment court is giving a very wide latitude to the defense, they seem to forget already decorum and courtesy, which must be extended not only to the prosecution, but to the honorable impeachment court most especially. In this light, Your Honor, we hope that the impeachment court will remind the defense that while we are adverse parties, we are bound to extend the necessary decorum and courtesy in this impeachment court. Thank you, Your Honor.
5: Thank you, Honorable Huistro.
4: And Your Honor, please, I forgot. I move to strike persecution, which was used 3 times by the defense from the transcript of records of the Honorable Impeachment Court.
1: Tinigyan ni Representative Jervie Luistro at ang naging pahayag din ni Presiding Officer Chis Escudero. Gayunman, ibinasura pa rin ni Escudero ang mosyon ni Luistro. Dahilan ay ang paggamit umano ng salitang prosecution ay hindi direkta na tumutukoy sa prosecution kundi naglalarawan lamang ng pananaw ng respondent.
2: Sa bahaging itong mga kabomostranation, kumapa tayo ng karagdagang balita. Tinutukan ng ating news team itong sub-judice rule ay pansamantalang inalis muna sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang defense team na tinutulan ang ruling ng korte. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ay Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Jai, Bombo Dennis, pansamantalang inalis ng Senate Impeachment Court ang sub-judice rule sa Articles 1, 3 at 4 sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng pagpayag sa pagbawi ng prosecution sa tatlong artikulo. Sa klaw ng Article 1, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, Article 3 ang umano'y bribery at Article 4 naman ang umano'y grave threats. Sa naging ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero, maaari nang magsalita sa publiko ang prosecution, si Duterte at ang kanyang defense team, ang kanilang abogado at mga testigo tungkol sa usaping nakapaloob sa binawing mga articles. Ayon kay Escudero, hindi na nakabinbin para sa paghatol ang magkakahiwalay na ang magkakahiwalay na merito ng tatlong artikulo. Dahil dito, hindi na aniya sa klaw ng sub-judice rule ang mga ito. Gayunman, nilinaw niyang mananatiling protektado ang mga dokumentong sa klaw ng mga batas sa pagiging kumpidensyal at pagkapribado. Hindi rin pinahintulutan ang pag-alis sa tuntunin ng malayang pagkopya, pagkuha ng larawan, pagpapakalat o paglathala ng mga ebidensyang protektado ng batas. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero.
7: The prosecutors, the respondent, the respective counsels and witnesses may publicly address, explain, and respond to any matter contained in those withdrawn articles. In particular, the respondent, given that she will no longer have an opportunity or need to defend against those articles through the presentation of evidence before the court, may therefore answer them, present her account, defend her conduct, reputation in the course of public discourse. This freedom extends only to Articles 1, 3, and 4, however, and does not authorize the covered parties by Rule 18 to make any public comment or disclosure concerning the merits of the retained Article 2, which remains pending before this court. The freedom to discuss the allegations in the withdrawn articles, however, does not authorize the unrestricted disclosure or dissemination of evidence presented in connection with them. Withdrawal does not declassify evidence, remove an existing seal or protective order, waive any privilege or extinguish duties arising from privacy, statutory secrecy, witness protection, legal ethics, confidentiality undertakings, or the sensitive character of any material.
6: Samantala, marahin naman itong tinutulan ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sisson kasabay ang pagbabala ng maaaritong humantong sa walang kontrol na pagpaparatang laban kay Duterte habang nagpapatuloy ang paglilitis. Binigyan din ni Sisson, mahalaga ang sub-judice rule upang mapanatilang integridad ng paglilitis lalo na't hindi pa naiharap ng depensa ang kanilang panig. Habang iginit naman ni Senator Judge Pia Cayetano na karapatan aniya ng defense team na bigyan ng sapat na oras upang mapag-isipan ng maayos kung paano tutugunan at kung ano ang magiging hakbang ng panig sa naging ruling ng presiding officer. Ayon kay Cayetano, hindi naman dapat madaliin ang kampo ng depensa ni Duterte na kaagad magpa siya dahil lamang sa manifestasyon ng prosecution. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Pia Cayetano.
8: We should give the defense time to decide how they want to react. Just because mabilis na nagdesisyon ng prosecution, whether this has been something they've been thinking about for a day, a week, overnight, well, the defense is the one being accused. The defense is the one who has to defend themselves, and we have enough constitutional provisions, legal provisions to protect the right of the defense. And one of them is to give them enough time to decide what is the proper course of action. So when we ask the lead defense lawyer, ano yung next, I think it's, she said what she needed to say, which is they are reserving their right to do whatever they deem necessary. So they may decide na we will make use of the presiding officer's decision to abandon Rule 18. Pero maybe you have to give them time to think about it.
6: Dahil dito, naghahain si Senator Judge Francis Kiko panghilingan ng motion upang muling pag-isipan ang bahagi ng pasya ni Escudero singgil sa pag-alis sa naturang tuntunin. Tinanggap naman ito ni Escudero ang motion at tiniyak na pag-aaralan ito ng impeachment court. Sa pagbawi ng prosecution sa tatlong artikulo, Article 2 na lamang na tumatalakay sa muna hindi may paliwanag na yaman, mga paglabag sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at mga ipinagbabawal na interes sa negosyo ang itutuloy sa impeachment trial laban kay Vice President Duterte.
9: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, Basta Radio, Bombo.
0: Aras natin, 15 minutos na makalipas ang ikapito ng umaga. Inalarawan ni Attorney Sheila Sison ang lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte bilang unbelievable at unacceptable ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na mayroon pang ibang plataforma ang depensa upang may pahayag ang panig ng Vice Presidente. Ang kay Sison hindi makatarungan na sabihin sa respondent na maaari lamang niya nga gamitin ang ibang plataforma matapos na ilahad ng prosekusyon sa loob mismo ng 38 araw ang testigo at mga dokumento laban sa Vice Presidente. Ayon pa sa kampo ng depensa, maaaring makasira sa reputasyon ni Duterte ang natura mga hakbang at mga development. Gitpa pa ni Sison, hindi sapat na sabihin na para sa publiko at upang mapabilis ang paglilitis na ang kanilang proseso sa impeachment trial, kaya nag-withdraw ang prosecution sa 3 artikulo ng mga akusasyon laban sa pangalawang pangulo matapos na mailahad ang mga paratang at ebidensya rito. Narito pa ang ilang bahagi ng mga pahayag ni Attorney Sison.
3: And to be frank, it sounds it is ridiculous to even suggest to the respondent that, hey, after 38 days, present namin ang lahat ng mga tao na sa tingin namin ay kaya magbigay ng damage sa iyong reputasyon. At kaya mag-identify ng mga dokumento na gusto naming marinig ng taong bayan. Pero ang gagawin namin sa bandang huli ay i-withdraw namin lahat ito. At sasabihin na lamang namin na ito ay para sa taong bayan para may kaunti namang kabilisan ang trial na ito. But nonetheless, may iba ka namang platform respondent. That is the messaging that the prosecution seems to want to impart before the public and before this honorable court. It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable. Platform for the respondent? Does the prosecution really want the respondent na puta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay, tutulungan ang taong bayan para mamadali ang proseso. So tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong.
0: Bahagi pa yan mga pahayag ni Attorney Sison at binigyang din pa ng naturang abogado na nasa prosekusyon ang desisyon kung paano nito itutuloy ang naturang kaso. Ngunit magpapatuloy naman ang depensa ayon sa estratehiya sa tingin ito ay nararapat.
2: Samantala, inaasahan naman ni Vice President Sara Duterte na magpapatuloy ang umano'y black propaganda laban sa kanya kabilang ang mga alegasyon at usapin na may kaugnayan niya sa 2028 national elections. Ayon sa Vice Presidente, posibleng magkaroon umano ng dayaan sa halalan sa darating na 2028. Git niya may mga politikong sinisiraan ang kanilang mga kalaban upang magmukhang malinis sa publiko. Naghahanda na sila umano dahil inaasahan na nito ang tinatawag na black propaganda laban sa kanya.
8: Kung matutuloy man ang 2028 national elections, expect nyo na yung dayaan dyan at expect nyo na na tutuloy-tuloy yung tinatawag nila na black propaganda yan eh. Alam mo noong tumatakbo akong vice mayor,
10: ng siyudad ng Davao. Long time ago, 2007. Maalala ko, sinabi ng tatay ko sa akin na, alam mo, sa politika, maraming mga politiko ang ginagawa nila ay para sila magmukhang malinis, para sila magmukhang puti, ay pipinturahan nila ng itim. Araw-araw yung kanilang kalaban. Yun yung black propaganda. So, kami, nag-expect kami naghahanda kami at patuloy yung pagpapasalamat namin sa suporta ng taong bayan.
2: Bahagi yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ang mga aligasyon laban sa kanya mula kina Ramil Madrigaga at dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Kabilang ang muna'y pagtanggap ng pera mula sa China at pagtatago ng mga ari-arian. Hindi nangangahulugang napatunayan naman ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente.
11: Ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
12: A little pain, a life to gain.
11: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
12: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
11: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radyo o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
12: A little pain, a life to gain.
13: Bas! Pa Radyo! Bombo!
11: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated.
12: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
11: or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.
0: Dugong Bombo, a little pain, a lot to gain, is in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and Philippine Red Cross. Sa mga karagdagang ulat, mga kabombo, yung extradition request ng Estados Unidos dito sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy, binaubayan na ni Pangulong Marcos sa Department of Justice. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalee Soberano.
14: Ipinaubayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice ang pagbibigay ng update sa kahilingan ng United States na i-extradite si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon sa Pangulo, may mga legal na usapin pang kailangang ayusin ng huli niyang makausap ang kalihim ng Department of Justice. Dahil dito sinabi ng Pangulo na kay Justice Secretary Frederick Bida, direktang alamin ang kasalukuyang estado ng nasabing kahilingan at ang mga naging desisyon kaugnay nito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Well, I think you've taken the I think the best person to ask will be the Secretary of DOJ. To be perfectly honest, I haven't spoken to him about it in a few weeks. So palagay ko, tanong niyo si Secretary Bida what stage they are at and what the decisions that have already been made. The last time I spoke to him, meron pang mga legal issues. I don't know kung tapos na yon. So again, we'll have to. I suggest you get those details from our SOJ.
14: Samantala, pinawi din ni Pangulong Marcos ang pangamba ng ilang sektor hinggil sa posibleng epekto ng isinusulong na Pax Silica Initiative sa kanilang kabuhayan at kultura. tiniyak naman ng Pangulo na hindi pababayaan ang mga mamamayang maaring maapektuhan ng proyekto. Sa halip, libo-libong trabaho para sa mga Pilipino ang inaasahang malilikha nito. Nilinaw rin ni Pangulong Marcos na isasaalang-alang ang mga sensitibong usaping pangkultura at paniniwala, kabilang ang pangamba ng mga residenteng may mga yumaong mahal sa buhay na nakalibing sa mga lugar na posibleng saklawin ng proyekto. Ayon sa Pangulo, sensitive sila sa ganitong mga usaping pangkultura at paniniwala, kaya hindi anya dapat mabahala ang mga residente sa bagay na ito. Pakinggan natin si Pangulong Marcos.
15: Of course. No. We are very sensitive to that. That's not something that people should worry about. I'm extremely sensitive. We are very sensitive about such cultural concerns, and those are very much part of the discussions. No, let me assure everyone that is not something that we are going to allow to be put at risk.
16: Thank you, sir.
15: All right.
14: Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na hindi malalagay sa panganib ang kabuhayan ng mga Pilipinong sa pag-unlad ng industriya ng artificial intelligence. Ayon sa presidente, inaasahang lilikha nga ng maraming trabaho ang naturang industriya at makakatulong sa pagpapalakas ng papel ng Pilipinas sa digital economy at global supply chain. Dagdag pa niya, inilatag na rin ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno nito sa ASEAN ang roadmap para sa pagpapaunlad ng AI sa rehiyon. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Projected to create tens of thousands of jobs. And this is part of the what we have done as our in positioning the Philippines within the supply chain, the value chain of what is the emerging industry of the digital economy, and of course the onset of AI. If you would look at what we did as chair of ASEAN, one of the things that we did as a chair of ASEAN was to define the roadmap for ASEAN for AI. But that was even before the whole idea of Pax Silica emerged. And so it's quite the opposite. It should have exactly the opposite effect from what you were asking about.
17: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. Basta Radio, Bombo!
2: Balik naman tayo sa sabihing impeachment. Iginiit ni Attorney Sheila Sison, lead counsel and defense team ni Vice President Sara Duterte, na dapat umunong ibasura ang buong impeachment case at ang mga articles of impeachment kung magpapasya ang impeachment court na hindi tanggapin ang mga ebidensyang iniharap o iniaalok ng prosecution, kabilang ang mga may kaugnayan sa natitirang Article 2. Kasunod ito ng ruling ng impeachment court sa pag-withdraw ng 3 sa 4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Sison, nakatakda ang pagpapatuloy ng mga pagdinig sa November 9, 10 at 11 at sa mga susunod pang araw, ngunit ang schedule ay hindi umano dapat ituring na kumpirmasyon na magpapatuloy ang paglilitis.
3: Given schedule of the resumption of hearings starting from November 9, 10, 11 onwards, but I presume that this is of course without prejudice to the ruling of this court on the offer of the prosecution, because if this court decides that every evidence submitted or offered by the prosecution, even on the remaining article of Article 2, then the only necessary recourse is to dismiss the entire case and the articles of impeachment. And so I would take that the November 9th schedule, the assumption of hearing, is not really to presume that the prosecution or persecution of the respondent will continue on set dates.
2: Bahagi na payag ni Attorney Sheila Sison, ang lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw niyang nakasalalay pa rin ito sa magiging desisyon ng Senate Impeachment Court hinggil sa alok ng ebidensya ng prosecution. Aniya, kung hindi tatanggapin ang mga ito, ang nararapat na hakbang ay ibasura ang buong kaso.
0: Sa karagdagan pang mga balita, ipinaliwanag niya ng abogado at dating law dean ng isang pamantasan
1: si Attorney Mel Santamaria kung bakit sa kanyang pananaw ay hindi paglabag sa karapatan ni Vice President Sara Duterte at sa due process ang pag-withdraw ng Articles 1, 3 at 4 ng impeachment case laban sa kanya. Ayon kay Attorney Santamaria, layunin ang constitutional due process na matiyak na hindi mahahatulan ang isang respondent nang walang makatarungang paglilitis at mabigyan siya ng sapat na pagkakataon na ipagtanggol ang sarili laban sa mga paratang na maaaring magresulta sa pagkakatanggal sa pwesto at permanenteng diskwalifikasyon sa paghawak ng mga pampublikong posisyon. Git niya, sa sandaling formal na bawiin ang tatlong artikulo ay walang banta ng conviction laban kay Vice President Sara Duterte batay sa mga ito at inalis din umano ang tatlong magkakahiwalay na batayan para sa posibleng pagtanggal sa pwesto na may kaugnayan sa confidential funds, bribery at grave threats. At dagdag pa ni Dean Santamaria, hindi ginagarantiyahan ng due process ang pagkakataon na makapagharap ng ebidensya laban sa mga paratang na wala ng legal na epekto. Para sa kanya, ang pag-withdraw doon sa mga artikulo ang mismo nga nagbibigay ng lunas sa kampo ng depensa laban sa posibleng conviction batay sa mga ito. Sa huli, sinabi ni Attorney Santamaria na dapat na ikatuwa pa ni Vice President Duterte ang naturang hakbang dahil nakakabuti umano ito sa kanyang legal na posisyon.
2: Sa ibang balita naman, mga kabombo, sa Tarnation, nakatakdang magharap ang prosekusyon ng International Criminal Court ng limang testigo sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity. Laban naman dito kay former President Rodrigo Duterte bago ang Christmas recess ng korte. Ayon kay Senior Trial Lawyer Julian Nichols, inaasahang personal na testigo doon sa May The Hague, Netherlands, ang mga testigong binigyan ng protective codes maliban kung magkaroon ng hindi inaasahang problema sa paghahanda. Maaari silang magbigay ng live testimony o gumamit ng mga naunang nakasulat na payag alinsunod yan sa International Court Rule 68. Tinalakay rin sa status conference sa paggamit ng prosekusyon ng open source materials kabilang humigit kumulang 1,000 na clippings ng mga payagan tungkol sa mga pagpatay sa Davao City noong alkalde pa ang dating presidente. Kondisyon ni Presiding Judge Juana Corner kung kinakailangang isama ang lahat ng naturang ulat sa opisyal na record ng paglilitis.
16: You can just tell us who you intend to call. Yeah. And, so these witnesses will all be present?
18: They will all be present unless something unforeseen.
16: Yeah.
18: That's the plan, is that they will all be here.
16: All right. And who are they then?
18: There would be 1302, 1100, 1400, 1263, and 0009. And just depending on some logistics, the second and third witness, there may be, we might have to swap them, I don't think so, but those are the five that we planned for this year, not knowing the exact sitting schedule when we put this together, how many hours or days, but it seems like an appropriate amount that we think would fill that time.
16: 5,000 documents, and I appreciate what you say about it's a transcript of the video and all the rest of it, but for example, in your motion, you say it includes newspaper clippings and the like. Are you really saying that newspaper clippings are going to be a core element of your case?
18: Yes, we are, because that particular set was put together during the mayoral period in order... Now, they are public, to document the number of killings during that period when nobody else was keeping track. And we have a witness who will explain how that collection was put together, why the items that are in it were selected to be in it, and why you can put, they can argue the weight, some reliance on it. And in addition, one of our experts refers to that particular collection of open source documents of killings during the mayoral period.
2: Tinigyan na Presiding Judge Juana Corner at Senior Trial Lawyer Julian Nichols. Depensa pa ni Nichols, mahalaga ang mga dokumento dahil tinipon umano ang mga ito noong panahong walang opisyal na ahensyang sistematiko na nagtatala ng mga extrajudicial killings. Anya, maaari rin itong may kaugnayan sa usapin ng kalaman at kamalayan ng mga namumuno noon. Samantala, sinabi naman ang defense team ni former President Rodrigo Duterte na lumampas na sa 18,000 items ang listahan ng ebidensya kabilang ang isang data set na mahigit 8,000 na mga items mula sa mga operasyon ng Philippine National Police mula noong July 2016 hanggang November 2017. Hinimok ng mga hukom ang prosekusyon na bawasan pa ang mga duplicate documents upang mapanatiling nakataon sa mahahalagang ebidensya ang paglilitis.
0: Sa karagdagan pang balita, pinuna ni International Criminal Court Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner ang depensa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa umano'y pagtangging makipagtulungan sa prosekusyon o dun sa bahagi po ng prosekusyon upang mabawasan ang

0: mudar. Isang malaking karangalan para sa Bombo Radyo Philippines.
1: Ikinagagalak nating ibahagi ang mga programang pasok bilang finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards.
0: Best News Program, Bombo Network News.
1: Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radyo Cebu.
0: Best Educational Program, Good Morning Philippines ng Bombo Radyo Iloilo.
1: It's all for you in the morning. Ng Star FM Dagupan.
0: Best Counseling Program, ang Pamilya Karon ng Bombo Radyo Bacolod.
1: Kahapon lamang ng Bombo Radyo Vegan.
0: Best Drama Program, sa Ming Tibiyag ng Bombo Radyo Vegan.
1: Best Business News, Coffee for Peace ng Bombo Radyo Philippines.
0: Best Entertainment Program, It's All for You in the Morning ng Star FM Bacolod.
1: Best News Feature, Virgin Swell of Manawag, Where Faith Finds Healing ng Bombo Radyo Dagupan.
0: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radyo at Star FM sa ilang kategorya. Patunay ng lalim, lawak, at husay ng talento sa buong network.
1: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
0: Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
2: Bas pa Radyo Bombo!
3: Bago tayo mapatuloy sa ating balitaan, mga kabombot Star Nation, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang pangkad ko? Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may Cheerful Syrup na may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chickadees with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine, at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, ay proud the proud si mommy. Malagang paalala ang Cheerful Syrup, ang hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuloy tayo sa mga balita. Ito mga kabombo, ang ombudsman ay pinag-iingat ang publiko doon sa mga black propaganda na ipinakakalat umano kasabay ng paglaban sa korupsyon ng usapin lalo na itong flood control at iba pang mga impormasyon at yung tinututukan na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. May balita si Bombo Grant Hilario.
5: Bombo Dennis, pinag-iingat ni Ombudsman Jesus Quispin Boy Rimulya ang publiko sa muna'y black propaganda ipinagkakalat kasabay ng paglaban kontra korupsyon sa flood control. Sa makaraan unang taong ulat ng opisyal, kanyang pinalalahanan ng mamamayan hinggil sa mga peking accounts, mga taong binabayaran para sa comments na talamak sa online platforms. Naging daluyan anya na black propaganda ang social media na layong pagmukhing boses ng taong bayan ang isang kasinungalingan lamang. Kaya't paalala ni Ombudsman Boying Rimulya sa taong bayan na huwag magpagamit at magpauto sa mga ganitong klase ng gawaing panlilinlang. Magkus, inimok niyang publiko na bumase sa mga dokumento, ebidensya at mga kaso na isampanan ng talon bayan kontra mga sangkot sa malumalyang flood control projects. Pakinggan natin sa Ombudsman Jesus Quispin Boying Rimulya.
6: Ang social media, kagaya ng Facebook, ang naging daluyan na ng black propaganda. May mga taong nagbabayad para sa comments, para sa reactions, para sa mga fake accounts, para pagmukhang boses ng taong bayan ang isang kasinungalingan. Kaya sa ating mga kababayan, huwag tayo magpapagamit. Huwag tayo magpapauto sa mga taong nagbabayad para sa comments at reactions. Kung gusto niyo malaman ang totoo, huwag sa comment section kayo tumingin. Tingnan nyo ang mga dokumento. Tingnan nyo ang mga kasong na isampa. Tingnan nyo ang mga ebidensya.
5: Bukod sa publiko, hinimok din ni Ombudsman Boying Rimulya na balikan ng Korte Suprema yung naging ruling sa plunder law noong 2016. Dahil kasi rito ay nagkaroon ng panuntunan sa pananagutan ng mga akusado sa pandarambong o plunder na siyang dapat na anyang muling silipin ng Korte Suprema ang doktrina nito. Abang Bombo Dennis, kaugnay pa sa usapin ng Korte Suprema, binigyan din naman ng hukuman ng malayong pananalita ay mayroong pinakamataas na proteksyon sa konstitusyon. Sa desisyon ng Korte na pinunente ni Senior Associate Justice Marvick M.V.F. Leonena, muli nitong pinagtibay ang paninindigan sa pagprotekta ng malayang pagpapahayag. Ito ay matapos ang pagkakabasura sa petisyong indirect contempt kontra kay Senador Vicente Tito Soto III nang questionin ang naging hatol na hukuman sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte noong nakarang taon. Ayon sa mga petitioner, nakakababa umano ng digdidad ng Korte Suprema ang mga binitawang pambabatiko sa desisyon at pagtutol ng senador dito. Subalit sa desisyon ngayon ng Korte Suprema na isinulat ni Senior Associate Justice Marvick Leonen, ipinaliwanag ng hukuman ang political speech ay taglay ang pinakamatas na antas ng proteksyon sa ilalim ng saligang batas. Ito raw kasi ay direktang nagpapakita ng kapangyarihan at soberanya ng taong bayan at hindi pasok ang dipagsangayon ni Senador Soto sa antas ng contemptuous conduct sa ilalim ng Rule 71 Section 3D ng Rules of Court. Kaya't muling pinaalala na o pinaalala ni Justice Leonen, miski mula pa sa unang panulat sa Tolentin versus Haydarian, ang hukuman tulad ng iba pang sangay ng gobyerno ay dapat manatiling bukas sa pampublikong pagsusuri at kritisismo. Sa kabila ng pambabatikos na tanggap sa ponente ni Justice Marvick Leonen, nananawagan ang hukuman para sa mutual respect sa pagitan ng masangay ng pamalaan na ayon sa isinulat ng maestrado, democracy is founded on respect. Nagulat ito sa Bombo Grand Hilario, Bastradio Bombo.
3: Extranation, dumako na tayo sa mga balita tinutukan ng ating provincial stations. Ito si former Commission on Elections Commissioner Attorney Rowen Aguanzon. Inihayag na gumamit ng unfair tactic ang prosecution panel kasabay ng pag-drop ng mga ito na tatlong impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, kuha tayo ng mga detalye sa pag-ulat na Bomboradio Bacolod.
7: Inihayag ng abogado at dating commissioner ng Commission on Elections na mahina ang ebidensya ng prosecution sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bomboradio Bacolod kay Attorney Rowen Aguanzon, sinabi nito na nagpapakita lamang na gumagamit ng unfair tactics ang prosecution team na pinangungunahan ni Representative Jervie Luistro. Ayon kay Guanzon, tama lamang ang pag-object ni Defense Lead Counsel, Attorney Sheila Sison. Anya ang pag-drop ng prosecution panel sa Articles 1, 3 at 4 matapos ang presentasyon ng mga testigo ay isang propaganda at hakbang upang sirain ang reputasyon ng Vice Presidente. Inihayag din ito na dapat maging patas ang magiging desisyon ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero. Dagdag pa ni Guanzon, dapat paindulutan ni Escudero ang defense team na magharap ng mga testigo at ebidensya upang patunayan na hindi dapat ma-impeach ang Vice Presidente. Hindi rin dapat gamiting dahilan ng prosecution ang pagpapabilis ng impeachment trial upang bigyang katwiran ang pag-drop sa tatlong articles of impeachment dahil hindi naman sila ang namumuno sa paglilitis.
8: Again, they are using unfair tactics. Fairness dapat ang ruling ni Senator Escudero dyan. Laging kung ano ang fair sa according to the rules of the impeachment court. Ngayon, okay. It shows na mahina talaga yung kaso nila. So nagpo-focus sila ngayon sa hidden wealth, ill-gotten wealth daw sa SALN.
7: Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Mary Chris Alob para sa Bombo Network News. Basta Radio, Bombo!
4: Samantala, ito naman si Deputy Speaker Janet Garin ay dumipensa dun sa issue ng dapat daw sisihin yung panig ng depensa kaugnay dun sa pag-atras ng prosecution sa tatlong artikulo dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At may balita ang Bomboradio Iloilo.
9: Walang ibang dapat sisihin ng defense team kundi ang kanilang sarili sa desisyon ng prosecution na bawiin ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paninindigan ni House Deputy Speaker at Representative Janet Garin kasunod ng naging reaksyon ng depensa sa pag-atras ng prosecution sa mga article na may kaugnayan sa maling paggamit ng confidential funds, grave threats at bribery. Sa panayam ng Bomboradio kay Garin, sinabi niya ang ilang beses nang hiniling ng prosecution na bigyan naman ang pagkakataon ng defense na maglahad ng kanilang panig matapos talakayin ang bawat article of impeachment. Gayunman, hindi silang ayuna ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mungkahi at iginiit na dapat munang matapos ang lahat ng Article of Impeachment bago magsimulang maglahad ang depensa ng kanilang panig. Ayon pa kay Garin, ang depensa mismo ang nagpapabagal ng mga pagdinig upang mawala ng interes ang publiko sa impeachment trial at mailihis ang kanilang atensyon sa ibang usapin. Nilinaw rin ni Garin na ang pag-atras sa tatlong Articles of Impeachment ay hindi nangangahulugang mahina ang reklamo laban sa Vice Presidente. Sa halip, naniniwala umano ang prosecution na sapat na ang mga alegasyon tungkol sa hindi maipaliwanag na yaman o ang Article 2 upang mahatulan si VP Sara Duterte. Ayon pa kay Garin, nakita na rin mismo ng publiko ang mga inilatag na ebidensya kaya hindi na umano kailangang patagalin pa ang impeachment trial.
10: The defense panel does not have anybody to blame but themselves. Ang tanging masisisi nila sa mga nakaganap ang nangyaring ito ay ang mga sarili nila. So again, we don't want to waste more time of the senators. We don't want to waste government resources, simply ongoing impeachment court. Why complicate matters that is very basic and simple?
9: Si House Deputy Speaker Janet Garin para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos, Basta Radio Bombo!
3: Ito namang pagpaslang sa isang mamamahayag sa Albay, posibleng may chilling effect o manong sa media. Si Professor Araw naman kinundi na ang kultura ng impunity. May balita dyan na Bombo Radio Naga.
11: Nagbabala si Professor Danilo Aranya Arawa ng University of the Philippines Diliman College of Media and Communication na maaaring magdulot ng chilling effect sa hanay ng mga mamamahayag ang pagpatay kay Adriana na mas kilala bilang Golden Boy Lorete sa San Roque Daraga, Albay. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Professor Danilo Aranya Arawa ng University of the Philippines Diliman College of Media and Communication, bagamat hindi pa malinaw kung may kaugnayan sa trabaho ang pamamaslang o nag-ugat sa personal na alitan, maaari itong magdulot ng takot at pag-aalinlangan sa mga mamamahayag. Aniya, patuloy na banta sa malayang pamamahayag ang mga kaso ng pagpatay, pagbabanta, red tagging at iba pang uri ng panggigipit. Kinundi na rin nito ang kultura ng impunity o kawalan ng pananagutan sa mga karahasan laban sa media. Binigyang diin ito na hindi dapat manaig ang takot at sa halip ay kailangang panagutin na ang mga responsable sa mga ganitong insidente. Nanawagan din sa araw sa Philippine National Police, partikular sa mga investigador sa Daraga, na agad isapubliko ang resulta ng investigasyon upang malinawan ang motibo sa pagpatay at makamit ang hustisya para sa biktima. Hinimok naman ito ang mga mamamahayag at journalism students na patuloy na ipaglaban ang malayang pamamahayag sa kabila ng mga banta. Binigyang diin itong kailangan ang kolektibong pagkilos upang wakasan ang karahasan laban sa media at matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa paghahatid ng makatotohanang impormasyon sa publiko.
12: Nakasulat sa ating saligang batas na tayo ay may kalayaan sa pamamahayag, pero yung aktual na implementasyon ng ganitong constitutional provision, it leaves much to be desired. Ginawan ko po ng disertasyon sa Alemanya yung periodismo at culture of impunity dito sa Pilipinas, at ang lumalabas po sa aking pag-aaral batay sa interview sa mga periodista at yung isang nationwide survey na isinagawa, yung tinatawag nating impunity.
11: Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Naga. Ito po si Bombo Marga Matos. Basta Radyo, Bombo!
4: Samantala, maki-update naman tayo sa mga aktividad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat mayroong event na tutunguhin ang Pangulo dyan sa bahagi ng Central Visayas. May balita ang Bombo Radio Cebu.
13: Ibinahagi ng Department of Labor and Employment Region 7 ang kanilang ginawang paghahanda para sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa araw na ito para sa pinahusay na 26 na National Peso Congress na gaganapin dito sa lalawigan ng Cebu. Kinumpirma ni Emmanuel Ferrer, ang officer in charge ng Department of Labor and Employment Region 7, ang pagdaraos ng 26 na National Public Employment Service Office Con Peso Congress na gaganapin mula ngayong araw hanggang sa Biyernes, October 16, 2026, kung saan dala ng taon ng pagtitipon ang temang Progress in Every Community, Opportunity for Every Citizen, at ang nasabi nga aktividad ay nakatuon sa iba't ibang programa at inisyatiba na naglalayong malakasin ang trabaho at empleo sa buong bansa. Ayon kay Ferrer, nakatakdang dumalo ang Pangulo kasama si Labor Secretary Francis Tolentino sa pagtitipon ngayong umaga upang ipakita ang suporta ng pamahalaan sa pagpalakas ng Public Employment Service Office sa buong bansa. Ilinaw rin ni Ferrer na ang peso ay tumutukoy sa Public Employment Service Office na nag-operate sa antas ng munisipalidad, lungsod at probinsya sa buong bansa at hindi isang uri ng pera o salapi. Inaasahan din sa Kongreso ang pagkilala at pagbibigay pugay sa mga nangungunang Best Peso Office na nag-ambag ng malaki sa pagsulong ng negosyo at empleyo sa kani-kanilang nasasakupan.
14: Sa pagdating ng ating Presidente, no other than His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. and of course together with our Secretary Francis and Tolentino for the 26th National Peso Congress. And as of this time, we are in the final stage and will be ready to receive the President.
13: Wala rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu. Bombo, Rexmon Cortez, Omega, Basta Radyo, Bombo!
4: Samantala, ang buong Western Visayas nasa Blue Alert na raw dahil sa banta ng Super El Nino. May update ang Bombo Radio Rojas.
15: Isinailalim ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 Operation Center ang buong Western Visayas sa Blue Alert status upang mapalakas ang pagbabantay at paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Raul Fernandez, Regional Director ng Office of Civil Defense Region 6, sinabi niya na nangangahulugan ang Blue Alert status ng kahandaan upang mapabilis ang pagtugon sa oras ng emerhensya. Ayon kay Fernandez, mas pinagtipang pagbabantay sa sitwasyon sa rehiyon upang matiyak na handa ang mga kinaugulang ahensya sa pagtugon sa posibleng epekto ng sobrang mainit na panahon sa iba't ibang sektora. Samantala, nang sagawa rin ang ahensya ng pre-disaster risk assessment na nakatuon sa sektor ng agrikultura upang matukoy ang posibleng epekto ng El Nino sa mga magsasaka at sa kanilang kabuhayan.
16: Tingin natin sana no, sa ating mga kababayan, no, sa publiko na magtulungan po tayo no, sa pamagitan ng titipid sa paggamit ng tubig no at iwasan ho natin ang insidente ng sunog no sa ating mga tatapon na basura gas, pati na sa ating mga pananim no yung mga tuyong dahon at tsaka sana mas maaga yung ano no na kung may mga problema i-report natin kagad sa ating local DRR mo.
15: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Sara Joy Aluad Bautista. Basta Radio. Bombo!
0: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
4: Ang batayan ng ating Foreign Exchange Update ay mula sa pagsasara ng trading kahapon ng hapon. Ang resumption naman ng kalakalan mamayang alas 9 ng umaga. At naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ito mga kabombo, mga consternation, ng 62 pesos and 80 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 99 centavos. Singaporean dollar, 49 pesos and 1 centavo. Ang Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 71 centavos. At ang Euro ay 70 pesos and 1 centavo. Batay po yan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Maring tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Mindanao Region, nariyan ang ating mga himpilan na maaari po ninyong masubaybayan. Unahin natin sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. sa SOC Sergeant Region, nariyan ang Bombo Radio Jensen. At sa mga Ilonggo speaking sa bahagi ng Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
3: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chubacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga sa Zamboanga del Norte.